mo ki gbogbo olugo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan o gbe yin te gbagbo ku su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o di day ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe a dupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo nwo li omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we mo bo eja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite when my bank temi dire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo so pe adupe ti wa engineer ba n pe pastor mrs temitayo loni ojo saturday ki won mo gbon soke ka fi mo dupe mommy wa wa mo mi so tun wa mo mi so si oba ti oje ki ile ogbe wa to mo re mi osu ni odaju osu ni ope oju a pe osu ni over

0: mo gbẹyin omo Olorun eni to se mi lore o ni mo ndupe fun ko si eni ta tun le dupe fun to koja Jesu yi ada ope ada ogo pada aso ipo se ogo ni fun o Jesu ninu awon adua ti Olorun ki ko laye ni adu ope wa isele bi ope mi mo bo ba le se ami bo se joko yen loruko Jesu yo kuku de ba o isele ti o fi aye gba eri isele ti o fi aye gba ope ninu aye mi ati e yo sele seyin sa in Jesus name mi mo boye le dide mami e kan roju mi mo bo le dide sa oni ni awe wa di number 3 ojo keta ninu awe ojo keta awe wa pe meta laaro yi a si gba ma koko bo sori Facebook bi 6:30 ma wa sori Facebook igba ti o ba fi di ago meji la ma tun pada wa ni agbare ni to ni aye atun nibo le wa te tin gbun mi omode ni ngbo mi agba ni ngbo mi e gbe owo yen soke e wa momo so a fe ki hallelujah ni a fe ki hallelujah odidi hallelujah mesan ati ogo merin o je 13 be ba add 3 + 10 a je 13 ati wonu osu inu osu ke wa la wa yi momo to ba gbagbo pe wa ri yanu lo se to ba gbagbo pe won fowo kan wa ba mi ki hallelujah and make sure for socket in your bossa mo go be nlo iyo yin mo ti so nipa iyo mo tun le tun mu ma tun tun so bo se wa yen gbogbo osu ile fi lu somebody shout hallelujah mesoya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayan fe se ri ni sunday ola ko to di pe ma ni e lo joko mo fe gbadura fun awon die mo fe la gbugbe nu le lati so fun yin pe ma mo mo anointing wa ni o ati first service o ati second service o every first sunday of the month is anointing service and it can be bawo whereby we are going to anoint you awa se nkan kan to yato kinkini mo so nkan kan fun eyin te ni yonle mo so bi te fi si ati awon bi te fi si ati awon bi te fi si to ba tun dola ma tun tun repeat mo so ni ojo wednesday mo so ni ojo tuesday lagbara olohun mo so ni ilu eko ma tun tun so ni agbare ni to laye atorun mami ajo gbawe loni ni enikan ni ki la fe fi break loni gbogbo eyan patapata e wa agbon agbon coconut pelu eyin meji meji iye di 12 to 2 lagbara olohun mami try se ri lo su yi a gbadua si gbawe bibeli lawon nkan yi oni lo lai si awe ati adua it is prayer and fasting oni ma mu testimony jade to ba gbo tan so eri tike tike komo si nkan meji to fa a momo gbawe be la si ngbadua e dide gbogbo eyan omo Olorun ja se nkan kan laaro yi e kigbe eni baba gbogbo ko se se ninu aye mi ba mi so di si se se gbogbo ko se se gbogbo ku die ku di aye mi Olorun fowo kan je ki iya to de ba mi in the name of Jesus mami enna wo siwaju e wa fi owo yen gba ara yin bayi eyin ofa tako ninu omi ateje mi losu kewa gbogbo ofa ire nbo sa o idunu nbo o mama ti nbo mi ire nbo o Olorun ba nbo mura o eyin ofa tako e gbo oluwa bayi ni oluwa wi jade lara mi fi aye mi nle fi ise mi nle fi aye awon omo mi nle in the name of Jesus Christ baba ri ofa ko fa ti won pe ni ofa tako ina gbadanu ninu aye awon omo Olomo in the name of Jesus Christ e gbadu eleketa Jeremiah 33:3 len down oni ke pe mi emi o si gbo emi o si fun la ti alagbara ma fi han o bo ba le ki gbe o di dandan ki yi pada o wa o ti je pe laaro kutukutu oni ma pada bo sori Facebook ati wa ninu ipade agbara se ri gbogbo time 1 to 7 isera ni awe ni ipese nti o sele to mo tun so testimony si ninu osu eleke wa ni baba dide soro mi Olorun yara lati ran mi lowo dide soro mi wa yara lati ran mi lowo Olorun dide soro mi yara lati ran awon omo mi lowo loruko Jesu oyoyoye so daduwa be in the name of Jesus Olorun dide soro mi yara yara loruko Jesu lati ran mi lowo in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ngbo mi laaro yi mo fi majemu ipe so tele owo itusile owo agbara olohun ko kan aye yin iyipada to ni to lori mi to la mi laka oni ko sele ninu aye re in the name of Jesus Christ e wa gbadura number 4 yi e ka ise merin si waju wa nawo soke baba je ki osu eleke wa yi o pe mi je ki osu yi o pe mi osu yi wa pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo lo osu yi olorun ji o pe mi osu eleke wa gboro oluwa wa pe epafra da ko ti ena wa pe epafras wa pe mi loruko jesus in the name of Jesus gbogbo eni tin fenu so tele tin gbadua loruko baba to ma ti temi mimo osu eleya pe o in Jesus name egbe ese kan si waju wa nawo yen soke wa ni baba gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e ri mi gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e wa mi wa gbogbo eyin alaanu mi ninu osu yi e pade mi loju ona emi ati yin ojo foju koju e ru mi to nbe lowo yin e jule fun mi in Jesus name gbogbo eyin omo olohun bo se fenu wi mo fi ase ati majemu olohun so tele se aye re pe alaanu atolore re tin be ninu osu kewa ki won bere si wa loruko Jesu alaanu re o wa ninu osu elekewa e kigbe mo ti wo osu kewa olore mi a wa in Jesus name thank you father for in Jesus name we have prayed ago mefa bo ni ma bo sori Facebook ago mefa bo ni ma bo sori TikTok ago mefa bo ni na ni ma bo sori YouTube gbogbo bi te ba tin lanfani ati gbo mi eyin ayan fe e je nsi de bayi e ba npe baba yi ki won wa ba wa ki won kokko gba mic
1: hello baba mi e ka ro oruko mi ni Oyiride Adeleke oyin olorun logo fun iyanu to sele ninu aye mi ogbe olorun ga fun eko to ye koro eto yi aye niyan pada ninu eto yin oluwa yo ma so agbara yin di otun oluwa yo ma teyi si waju mo ni eri to po repete akoko eni ka lo ra ile odupe lodo olorun pe olorun pese ile to po repete fun idile mi on keji oni pe amọ mi meji won keko jade am bejeji si rise olorun si wa pelu won lenu ise na eri keta oni pe olorun ra oko tuntun fun idile mi agbe olorun ga fun iyanu eti olorun se ninu aye wa lati pase eko e tan ri lati odo yin olorun yo ma tẹ si waju mo ki mama olorun yo ma so agbara yin di otun a o jo jogun ijoba olorun ni oruko Jesu Oluwa wa o dabo na bye bye

0: gbogbo eyan omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fe mi na ko to di December Olorun ra ka fe mi na ko ile fe mi na se ya o lenu number 1428 akomo na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere le ki se se ko bere le ki se se Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo mo position ile won wa Olorun lo ti bo se tu oro ile yen e to wa daju be ni pe ki se yin gan lesan we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o san wo le fun o meta la niyin bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pon mo lola e ja gbon ti mama ina fe so
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join lo oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yin o nebo mi kan lo wo lo ko dele ti ngo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo lo play lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba yin ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi tu yen tu lo be ni gba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fo fe tele ipe yin ni gba to wa di 2026 hey baba mi o te to so fa ma ro lore olore tiki so lori ayomo bi mo ma se ro lori ayomo temi ma niye
0: nice mama ni bi mo se pade olori ayomo mi kin lo wa se kin lo lori ayomo se nibi to tin gbo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke why je pade olori ayomo mi je pade alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon tolorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayanmo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gba we ni ara won kan ta so ni ago mejila ara won kan ta so ni ago mefa bo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok like pe tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo nlo e wa mo to daju if there is a man that can pray there is a God in heaven that can answer prayer. So adua teyin o ba gba oni ki gba. Mama yen tele program bomba to bomba. And eje nso eyin wo le ti sun re majemu yin. Gbogbo eyin te ti sun re majemu oni lo pe ojo keta asi tun wa lenu e. E kan ni a mo sun re majemu losu. Bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu. Eyin te ba fe sun re majemu ti e mura o. Lo mu fonu ele kin lo lore se fun yayi engineer
1: baba mi o akosoro ni schoolmate mi ni o ki ma forogun o kokko fun mi ni 500,000 ni jota soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ah ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun 100,000 mo leyin ni igba to ti di 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo ko ma nse ha to ba ti send owo yi o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything ti ba sha ti fe ki ma bere lowo ohun ohun ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tun se pin ninu e fun mi bo lo oko ohun ko ko ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 ase mo ni e mo se ma nse ha den fun badura fun lo leyin yen he o tun so yi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni ah owo ti to o won pampers 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ti ra ki make sure pe mo tun ra phone tutun mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mi mo tun ra phone tutun leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe tin ba se pe 60 o ma se birthday fun mi o oni pe igbo legbon mi mo de ti gba be only one she bet the fair. Maybe her, who they were upon led by you, she wore 500,000 to a manage. Molo, my manager, who my lodges she bet the for Minister Temba, you, Baba Mew. If you look for second to me, she bet the Minister Temba, so into two, Baba Mew, Mudupe, Baba me, I have yet. A little uncle Lulu, it's a kiss. Meet in you, wow, hey, Baba Mew, a bammy, Babdura fool, Baba Mew. You may control it. The testimony me real Baba me, a shame would do well, Baba me, a shame would do well, a shame goes out of us.

0: nice gbogbo eyan mo lohun o de je nse bayi eyin wo le nilo olori ayan mo helpers of destiny wa dide nle e wa momo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni o ojo kefa lo gbagbo pe olohun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mai ni nbe mo fe gbadua olohun si ojo kefa to da momo mo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soke awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se ngbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le fe sun re majemu yin loni oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo ah titi de Jesus titi da o so bi olorun ba fun ni agbara to te a jo wa nbe ni titi just Jesus titi o ti da bayi oda account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu o ni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu wa bere lati 2000 awon mi san 5 elu mi san 10 o se try re la ro pelu awe ko wa wo nti o sele se bi mo ni 12 si 2 la break agbadu an 12 asi break titi 2 account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade Comfort Life Mission bi yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni ye Comfort Life Mission International ni o gbe jade mo engineer
1: baba mi o karo ko adura do ni adura lo le wa sao ni just to lo na te 20000 emi jade service of that service of danje ba mo se di ona ni no mo stand di wo on ba ti mo dile to di on di lewo mo ma muti dada mo se ji ni mo sa lo muti di lewo mo ya mo muti to di ni oro mo ji ba mo ji lo mo se lo gbia lo ti eni to lo for me mo ti mo ti yo ba mo ana ti eni ba mo ana ti eni ti mo mu ba go lati ejo ye di sin fe mo ka ti mo sa baba mi mo dupe fa lo ba o dupe o ki to se ko re inu agbo ara mi lo ba mi se o le ba mi fo nu eri mi eleki ji ni pe mi o se to lo yi awon mo mi wan shop awon se mi do wan shop bi en ko ti gbe mo to de ni e ba lo fe ta moto ye ah lo fe ta moto yi ke o fe ta fe to fe ba ye ba je woni ji woni ah mi o se fa ko su lo ni and they said, they may have got that business. I've been yet with the comp, all my share is machine at the mumbo. And then they were moving, or up in their picture. Surely, no one always had a look at the missing 1 million. Never, ah, who are they? They will send you. Tim was missing. We sent him 3 million as many. Let us say, ah, automatically, we send the woman to our 1 year soon here. What do I want to hear about you? Go borrow from me. Ni pe nkan je mi lo ko o me so wa fun mo yen ni ndi to ke fi da wo mo yen pada sibe o se ra muto yen ko to de da o ti pe fo lo ba o wo ma ra ni wo sa
0: nice gbogbo yin o mo lohun so ngbo nkan gbogbo eni to ba foke le meji to si ami wa jefa wa rafa wa gbadun ifa in the name of Jesus Christ eje o ile ni mo fi se lo ola ojo Sunday anointing service ni mo ti fi owo mi kan awon eyan o ti pe die ma anoint you generally I'm going to anoint you generally by the special grace of God ni ola olo lai lagbare ni to laye ato ma anoint your omode ma anoint agbalagba ma anoint your okunrin ma anoint obirin and o wa wo ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje mo fi le se lo
2: oruko mi ti leyin ayo mi de ola niyan mo wa lati ibadan ni bayan na
0: ni ibadan bi
2: benin mo mi lo jeri ni Jesus City pe ara mi ya pe mo si so awon na wa mi bayi
0: epon
2: ya beji
0: ya ta seyin beji
2: no idowu
0: idowu leyin ya beji e ma bo han
2: o sele pe yawo bo ni mi mo ma se yawo bo oni o mara bi nkan si mo fe n ba yen because batimu batimu an se yawo yen mi o gbori
0: eh je
2: mi gbori bo wa lo mo ko ti mo fe n ba yin o wa mu mi lo si odo adawon shin kan because mo shalaye fun pe mi o gbori o wa ni pe ki ma o ri po ma mu lo si bi kan
0: so
2: wa mu
0: lo gbowo
2: wa mu lo si odo biabi babalawo kan sha so won ni pe ma se ebu osule ati ose so o mu lo si odo niyan so gba tan se ose fun mi ati ebu so ojo keji ti mo bere si lo nkan yen bayi mo yagbe fun osu meta te pe mo ru igudo mami mi o mo pe mo nse nkan ba yan to
0: e mo ya won tin se nkan labenu ti mama won mo
2: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru keji gan because an fortune wa lori fun mi mo wa sese so fun won pe bye
0: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
2: so ibi ta ti lo se kan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
0: e bo isu na
2: atawon kokokan ba yen sha so kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo ba mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni won ni pe pe ki wa ni a fe se ba o de je pe omo church bi ba ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma npo ju pe vitoro ba tin po ju pe ado kin gba nbe
0: se ri nkan ibi on yawu laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na ti nbe nta ti won o mo se n sare so nkan fun yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale o se ko
2: so mo so fun won pe ajo kin gba nbe so gba to sele gan to di pe because lati bi september last year mo tin ya gbe yen
0: Jesus
2: so gba si mo so fun won ni pe ki la fe se bayi so won sha mu lo si awon hospital mo se colonoscopy test like want to be pipe boy inu di mi da yen lati le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
0: eyin le mo pe en yoro
2: be emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
0: so be ni nkan
2: so fun won gba to aye ma pada so fun me mi pe nkan ti mo se so won wa mu lo si ibi kan won ni pe pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church da mi wa bi monday te pe ko si service a ma wa si bi enu entrance
0: ben won wa yipo
2: a ma yipo ta ba yipo a ma gbadura won a ma bo lohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti siwa waju re jo wonu ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan solo le gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje niwaju oporo waju re pe iwo olohun ori oke yi pe o wa ko de wa si bebe pe adura de gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atanti mi won se ara won wa ni eko ta pe won ara da won na ma wa bi pe pelu mi so mo wa jeje niwaju olohun mo je ri niwaju olohun pe to ba gba mi la te ko je ki wa laye to je ki dogu to tun je ki ri birthday mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 birthday
0: 99 ni
2: so mo wa je olohun pe to ba ji ki ri bi mo wa je ri niwaju oporo niwaju re so ri mi ti mo wa lele
0: e meje yin wa saju wa ngba
2: Adwanga
0: Adwanga bi te ko ba po si
2: Adwanga so o eri mi keji ni pe
0: nice o to eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo Olorun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yoku mo n lo gbe gbo testimony lori YouTube lori Facebook gbogbo ite gbo tan ma gbe titi dola laduwa ngba sa won si je won o tu oje pe bi te ko ba wa awon eyan I mo yese yanu te le katan because of the angels ibi ti angel po si ju ni bi ti ero po si ju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adua re yo gba ni seju mi loruko Jesu ti Nazareth jajo gba we jajo wonu majemu awe jajo sunre majemu yi jajo gba Jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eyin te fe sunre majemu tabi idamewa tabori adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless e e si mo san ta won mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yen o gbe jade First Bank o gbe eyan omo Olorun te n sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin irawo yin e wa gbo eyin o serere e o tayo mo la gbugbe nu mi le mo ni happy birthday to you long life and prosperity happy wedding anniversary God will bless you eje mo lori YouTube TikTok and Facebook pe pe yemi to npo mo nbe God bless you eni kan mo fe share testimony eje ki o loud ko neat lori number it is well with you 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin eje mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: we be won ni. Lati oni lo. Shaka shaka ye lara re.
1: Every bounce of the
0: moon.
2: Amen.
0: O jadanu.
2: Amen.
0: Jadanu.
2: Amen.
0: Jo. Jo. Jo. Jo. Jo.
2: Amen.
0: Jo. Wa mi ara re dada mi ara re. Mi ara re je. Ara to bu bo je mi. Agbara Olorun ni. Mo we be won ni. Ibi ti ade oma. Idi gi se ba ye ti ade oma. Agbara Olorun o.
2: What you are saying?
0: You know,

0: alagbara tin ja mi logun o ya gbaida gbaida gbaida gbaida gbaida ma be ma be ma be ma be gbaida gbaida gbaida gbaida jesus oluwa wa
1: amen
0: bo wi ni wa jo oluwa o
1: bo gbogun everybody
0: ogun ni ogun ri e to dide si o ile pari e
1: amen
0: ile o pari e
1: amen
0: bo se gbo mi mo fe ko ma danse mo le ko ma rin kakiri ibi to wa ye ma rin kakiri wa ma danse mo le ogun to ni oni koja ah lati oni lo wa gbori e koja
1: amen
0: wa gbori e koja
1: amen
0: wa gbori e koja
1: amen
0: ogun to ni magoki

0: Dadio ni lo.
1: From today.
0: Any dio ke si waju le.
1: Whoever become a man.
0: Tony oni koja.
1: I say you.
0: Wa gbori e koja.
2: Amen.
0: Wa gbori e koja.
2: Amen.
0: Wa debito nlo.
2: Amen.
0: Ire ori re se.
2: Amen.
0: Mo lo ma se.
2: Amen.
0: Wa debito nlo laye.
2: Amen.
0: Ah ah. Wa de nu afi re.
2: Amen.
0: Wa pase.
2: Amen.
0: Wa doke.
2: Amen.
0: Ire ori re se.
2: Amen.
0: Okan le abale.
2: Amen.
0: O ti ri be.
2: Amen.
0: Gbogbo eniyan.
1: Everyone.
0: E je gbo eni.
1: Let's listen to this testimony.
3: Koruko mi ni Ramatu lati Alabaka. Mo dupe lowo Olorun ba ti baba n badua ni aro yi mo tele won lori radio. Omo mi yi ko si nkan to se ka to lo su lale ana. Ba to di aro yi won fi dira ko le dide mo oni ohun o le dide o pere si nsukun.
0: O se
3: be ni sir. On wo ko le dide nu ati loto. O mi yen gogo ni mo n badua se o mi yen mo wa fi mu l'Olorun wa segun e ko si nkan to wa se mo o dide fun ara e.
0: O wa dide.
3: Be ni sir.
0: Be se fun lo mi.
3: Be ni sir.
0: Iwo lo se, iwo lo se o baba, agbare eniyan ko to kankan, iwo lo se o baba.
2: Iwo lo se,
0: iwo lo se.

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile so mi baba si oni ni oruko baba ni oruko omo ni oruko emi mimo mo ni akabaola akabaola to sa fun e akabaola to jina si e akabaola to sa fomo re gbo o emi mimo fa won wa mo ni ki jesu o fa won wa ba e ko fa won wa ko fa won wa lati gun mererin agbala aye o agbara jesu olorun ipe woli oluwa rotimi ile so mi ko fa won wa ba e nibo ni won wa nbo la won akabaola yi wa atemi atire akabaola won won yi loruko jesu won o se awari wa won wa ni gun mererin agbaye ni ile alawo dudu ile alawo funfun mo pase ibikibi yohu kan wa awon akabaola ta ti komo e awon akabaola to mo loruko jesu orun mu won wa fun e to mo pe tolorun ba fe saanu eniyan ko sibi ti o ti le gbeyan dide nti mo so ni pe not eyan lasan eyi ni wi pe gba o the privileged one the worthy one the blessed one olorun a ko pe won wa olorun a ko dari won wa e ko ma pade ara yin akabaola ni wi pe eni ta ti ko wi pe o ti ara re la ota le ti ti danu ti pe sugbon mo gbadua ninu osu yi gbo jesu pe won wa o emi mi mo so yin po ara mi olufe e gbo mo ki yin o gbogbo eye eniyan olorun ni ilu imeke e ku imura sile nitori pe ni inu osu tutu yi e gbo ojo kefa ni inu osu ta wa yi ti se ojo tuesday abi se bi tuesday ni or the 6 yen e gbo o la ma bere pade yen mo wa gbadua ni oruko jesu christi ti nasareti o ra anugba nibo la ti fe se ni meke o na ni pipeline junction e mura sile gbegede o gbina memi o mi e gbo a fe gbadua ni kini tumo oro yen gbogbo ile mo oruko isoji ta n bo wa se isoji yi o na ni kini o gbo itomi gbodo yi pada si rere now a ma wa se kankan ninu isoji yen e gbo e so fun gbogbo eniyan awon arugbo ati awon opo ati awon ti ori ounje meta je lojumo e so fun won ni ilu imeke awon kan wa ti pe mi ti ran lowo to de je wi pe won ni kin gba kin fi ran awon opo lowo ati kini o awon ti ori ounje meta je atawon agbalagba e gbo o sugbon nti oluwa ni sere mo de mo wi pe o ti je sise gbo iyen ni kokko gbogbo eyin eniyan olorun bakan na nipa ororo ti a gbe kiri o ma ni agbara seri oto ni back to sender oto ni ororo anu yen oto ni ti aseyori ati yo agbara atomi agbara awon yen ti mo yi e sugbo ikan wa te tun gba lofe lai sanwo loruko jesu yo dara fun yin oko yin o bale ororo itasori igbedide ni now eyin ti e n bo lati bikibi te ba ti n bo eyin ti e n bo lati iworo ajido kankan e ko so fa won yan pe e n lo si nbo niyan pipeline ni imeke ibe lo ti ma waye eyin ti aradagun gbogbo yin te ba ti daradagun bikibi te ba ti n bo lati badagiri lati muwo MTN te ba ti de aradagun ele n lo si imeke pipeline legbe titi bayi ni loruko jesu iwole riko mo ki yo mo ki oba mo ki joye mo komode mo ki agba now idi ti isoji fi waye ninu osu kewa o ye ka ti se tipe e je ka wo iwe mimo te ba wo iwe genesis chapter 8 verse 5 genesis ori kejo ese karun oni omi si fa titi de osu kewa awon ori oke la farahan yes oni awon ori oke nla o gbo ori soke won si farahan gbogbo iwo to nmura ninu isoji yen ati gbogbo iwo to ngbo mi loruko jesu ogo re yo si farahan e gbo ogo re yo farahan ogo re yo farahan jesu oluwa wa amen now e wa gboro yi gbogbo eyin eniyan to ba wa di ni ola isoji ti a nse lowo ola Saturday lo ma tan ni ilu Lusada a fe gbadura fun ilu yen ati gbogbo school to wa nbe atorilede yi iyen ni koko gbogbo wa pata e je ka so fun awon opo awon ti ya nje te ri wipe won o ri ounje je te de ri wipe iyen ni koko o agbalagba ni won won ounje je ounje meta je e je apade e so fun won be tin bo tin soro boya nu leyin ni won wa ibi kibi to ba wa wipe ni ola Saturday yen na lori papa yen a fe pin ounje na ni won ba indomie gari nkan kan so a ma pin be so ita de fe pin o ma je 400 pieces ni mo ma pin emi o ki se exaggeration sugbon se ri ti imike yen ita ma pin je 1300 pieces yes is ready so 1300 pieces so loruko jesus yo dara fun yin te ba ti de ibe yen ni ola e ti bere si ni fi oruko sile e ba won ranse olorun nbe eyin opo eyin agbalagba oronje meta je to ba ti de be ma foruko sile lese kese tori ta ba ti fe pin oruko eno ma pe ti wa ma jade so ko ni siwo lukolu ka ma ba tera wa ntekute loruko jesus yo dara fun yin now ara mi olufe ogoluwa ti agbara re yo si rogba yi oka egboro yi ipade second friday to ma waye ni ose to nbo bayi second friday iso oru ni ipade ta ni je meta sugbon akoko ti ma koko sori te ba ti de oko afo bus stop o ele lo si ijotun junction seri ibe yen ori oke yen ibe lati fe pin ororo osu kewa o ki loruko ororo yen ota mi ota omo mi eni to ni mi oni ra jejeun eni to ni aye mi oni sun sinu ogo o fowo kan mi ko ku gbogbo eyin tafatafa olofa oro fowo kan mi ko ku yes so possibility wa se ri ororo yen ofe niyan sugbon mo nbe lohun ko fun mi lori ofe ki n se sticker e ki n fun e ni sticker yen o wa won ju mo le ma je ko ju 1000 naira pere lo o touch me and die my enemy wa wa lo le mo ile e ya gbo awon lo fa oru gbo awon ika eniyan e won ki e won ri e won se fe won won se won wa bi bodan se ma pe yen na won ba buruburu mo e won se pepe furu o de mo pe to ba di loru on wa nbe wo oh my god tani ya leti o ororo yen iwo ta mi fowo kan mi ko touch me and die instantly so mi de fe ko miss e to ba ti doko afo bus stop so wa ko lo n lo si ijotun junction o le ri maruwa o le ro kada direct o le ri koropin to ba ti bole ni ijotun junction ko wo ona kan to wa nwaju e lapa otun wa ti ri ona yen wo ona yen die street ya koko lapa otun bayi o ta ba nsoro nbe gan wa ma gbo ni ijotun junction oni church yen ori oke mole alaye ijo baba oni soji ago mesan ni isoji ma bere lale ade ma pari ni ago meji laaro so iyen ni koko mo gbadura loruko jesus o rogolo laye inu re o se dun okan re o bale mura sile o ko je ka jo gbadura o se pataki ninu osu kewa yi now e wa gbo o ara mi olufe e je ka tun wo ipade adura eyi ti o nbo lona dede ni second friday yen na nibo niyan ti fe waye iyen ni ilu moshin nibo ni moshin te ba ti de onile gogoro bus stop e so fun awon eniyan pe e lo si idera cinema hall idera cinema hall e so pe ibele nlo now kini kan ti o fe sele nibe yen akoko leleyi se ri ororo ti mo so fun yin pe won gbadura si ni idiroko a ma kororo yen wa be fun yin anointing for success new month new glory yes ama mo ma anoint si ori e then owo e ati ese se ri elomi ori e o gbede bi reri bi ko sirin I'm sorry to say wherever you are that you are hearing me and the way I preach, please don't be annoyed. Okay? So, hello me ti shirin. O lo le oko go, o shirin, o shiyan. Ko ma da be ni pe kiti ni mo ran pon ran pon nbe un. So, nti mo nso ni pe keyan shirin, keyan shiyan. Bo fe lo ra ja gan, o ma sirani. Ani em, ele ni badera. O fe gba le gan a sirani. O fe ra le gan bi ko ra le lowo wrong person. So, agbudo anoint ori e elomi owo e ko fi ko nkan rejori agbudo anoint owo e so o ye ko gbo testimony o mo pe mo ma so testimony dada but laaro yi oro po inu iwe kobo kobo are you getting what I'm saying so mo tun ma anoint ese bakan na waarin kore ni mo ko jesu lona o mo kore mo ko jesu lona o lelele o ti kore nti e so gbogbo eyan ra boru yana paja egbeda egbo o osodi pwd meran titi to fi de abulegba o di olowo te ba ti de mushin o mushin e ko bere egbo o onile gogoro bus stop se ri onile gogoro yen ko ju le karun sibe ona yen lo fori so tade your street number 27 idera cinema hall ibe no ti man show cinema tele so ago meje laaro la bere a se pari to ba di de agogo melu to ba di ago mewa abo tori ipade wa ni ishaga so loruko jesu eyin ti shaga ororo ti yin ma de papapa in fact te ba fe ki ma wa dada mo si ma gbe si ago mewa si ago meji that is 4 hours so tin ba ti ku oni eh ki loruko je mushin ma ko ma bo ni so better ke ma bere ni 10 te ba ti bere ni 10 yen te ba fi lo tu e ba ti lo 1 hour te yin olorun kankan so e ko ri mi ni ma ti yo sin 12 ma de ma de lo 2 hours mun lo niyan loruko jesu anu olorun ko wonu aye gbogbo yin jesu oluwa wa mi niboni ni shaga te ba ti de shaga me bere sabo under bridge onijoku town hall loruko jesu iwo ni eri kan anu to ri gba ko ni bo lowo e wa ri lo titi lele ma gbagbe o eyin ara imeke te ba ti de aradagun e ko so fun awon eniyan pe en lo si imeke gbogbo eyin ti e wa ni agbegbe yen e tete e mura sile bayi e mura e mura e mura loruko jesu yo dara fun yin o okan re o bale o yin olorun o si gbigba ope jesu oluwa wa amen pe ero ibani soro yi 0706717 0079 iwo to fe ran ipade yi lowo gbo account number church ri ninu osu tutu yin sore majemu sinu ministry yi o de da mi loju pe olorun ma fun e lowo nla account number yen ri 0069936107 gbo 0069936107 e gbo oro yi gbogbo eyan ara badagiri idale topo akarakumo ovita ajido ebute olofin iworo eyin ti eyin osa e ma bo ni imeke eyin ti magbon ilado egbo aradagun musafejo gbogbo yin e ma bo ni imeke te ba ti de aradagun bus stop e so fa won yan pe e nlo si imeke pipeline junction ni ojo tuesday to nbo on the 6th ojo kefa ninu osu kewa ni isoji ti fe waye aba pe ounje fun awon opo ounje tutu ati awon agbalagba atawon ti koro je meta je lojumo be ururu na tun wa sugbon e wa ka jo gbadua odun ti fe tan o ni baradarada pari odun yi o ni fosi pari odun yi ola ati oro ifokanbale ara pipe le ma fi pari odun yi jesu oluwa wa amen oruko mi ni woli rotimi ilesome e lo pade mi lori facebook ati tiktok oruko to wa nbe ni baba ilesome rotimi ara mi olufe nipa ti ise adura anu gege bi mo se so ti di egberu mefa so o ti di egberu mefa ki se egberu mejo mo lo si abaran je road alabama bus stop ile baba oye wole ko get it nbe god bless you
1: glow 99.1 fm ile ise radio to n glow taye n gbo se eri bo se n ja lolo torin le to gbagboro kankan tewe tagba o ya e je ka jo glow papo
2: le mole to supa de uri oki ujote yekeye. Glow 99.1 FM.

0: awoko le mole to supa ade ori oki ojo teye keye glow 99.1 fm akure agbaletu
1: Imoto to bori arun mole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
0: Igba irawo ko le mole to supa ade ori oki ojo teye keye glow 99.1 fm akure agbaletu
2: babi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

fasting and prayer on the 9th, 10th, and 11th of October. Ini gongo adura tu ma sofo di dojo meta. Si de de shoro tin bome da fi da yusi ma pura dan danu. Ibe ishe shoro ni gumeni. Ne ito lo tebito renu. Tabita la jogu bata lako bata bita lako ron. Ha, abe yo temo ipe grade by grade, level by level loro ishoro ni. Toni si bito ni kongo talagolo koda. Bashia ni wafi wafu elumi. Kaye, ire ni kote te wa ye danu. Ibe ishe ay loko ay laya irisha irina irilu atawan isantin she onan.

O da mo ki yin wipe eku dede iwoye gbogbo eyan ara le gbogbo eyan ololufe ikoni Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure mo ki yin wipe eku ojumo oni bi ki bi te ba wa kakiri agbalaye ni tibuturu ipile Ondo gbogbo ti lanfani ati ma gbo ikoni alalafe ikoni ologodi do Glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure e kabo sori akotun eto yin eto wa o jele wa to ma nwaye ni gbogbo ojo Saturday bere ni dede ago mewa o ro la ma mu etun wa se si gbo yin gege be ti mo lori eto yi lati ma n ko yin ni awon onje ile wa lori sirisi bi a se nse orisirisi obe ati awon kan ti a le fi je loni lori eto atuti ni alejo pataki ti won ma ba wa se alaye lorin kiniwi bi a se nse awon onje ile wa eyan obirin etun wa nkan fidile losan toni tabi ke fidile ki ti won se eyan obirin nikan eyan okunrin na etun wa nkan fidile eyin rede yin soke lalala keni to wa legbe yin ko ma gbo awon eto ohun lolokan ojo kan bi alejo wa ba se nse alaye se ri alejo ti mo gbe wa sori eto fun yin fun titoni e so ko ta leni na alejo pataki ni iya wa ni won obirin yi to gba yi lawujo dada giwa ikoni ta wa yi gangan ni mo gbe wa sori eto fun titoni awon na ni iya mi iya afin Mojisola Oladele ki to ma gbe alejo wa wole eyin ogi wa ikoni wa yi ejen doke lo na mo pada bo

0: nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
1: Every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.

99.1 FM Ijapo Akure. Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojutu ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 FM akure loni ma gba idoti layi layika

0: Oyin Olorun Oba. Nitori mo tun mo ayajo aje oni.
1: Beni.
0: Oni ni Saturday akoko ninu osu.
1: Osu kewa.
0: Odun
1: 2026.
0: Ode pe. Yusuf Efiniwa. Ridu ni nru.
1: Beni.
0: Gbogbo eyin tin gbo mi eje ka showo eje ka show iwa wa iwa ni wi o ni o so bi eyan se ri
1: be
0: ni iwa wa o baje igba ma yi ola ma fi ni sile
1: be ni
0: oro a ma si lo iwa nikan ni yo kun ni ko e ku le o dupe lowo olorun oba to je kin ma yojo ojo oni
1: pe fo olorun
0: yusuf oni olowo tun mi moni sala ona lo tu eto yi baba mi isikela kande baba wa agba ki baba yin be ki bi to ba wa mo gba ladura wi pe awo baba yi o ni sha ko ni baje lai lai baba isikela kan ise te ti fowuro yin se ko ni baje lo ja lai e ku weekend abi
1: beni weekend lawa
0: ki awon eyan kan mo ye pe ati wa lori ori afefe papapa nitori awuro so mu sorokun
1: gbogba lale mo kiyin ka bo si ori eto loni e ka bo oruko temi ni Tajudeen Alake Faidat iti gbogbo yin mo si Alake Akewi adeku weekend aku opin ose yi o opin ose ayo la ma ma se o e ma ba wa ka lo
0: opin ose la jo ma se weekend lawa
1: ani
0: weekend arawa ọpẹ tẹyin re ọmọ ilọge ọtẹ ọmọ baba kanselo oju elegba ni ilu tesiti ute
1: united
0: toward excellence itumo ute ni Kabo. Akikita Olorun mi. Iwo ni mama sin ni gbogbo aye mi. Bowu mi ma yi sotun, bowu mi ma yi sosi. Ara iba win ba da mo fi yin Olorun oba ni. Eh alake.
1: Beni.
0: Bo we o je indomie bo we o je spaghetti bo we o je ba
1: bo
0: n ko ibawu ko je
1: beni mo dupe lowo Olorun
0: labala wi fun ti owura yi kile ni fun alake akewi mi iya oni surprise a ta lo tun fe lo se surprise fun loni oda
1: ishore la ma so le lori leni
0: ishore
1: beni
0: ah o de da ki yan ma sore looto
1: beni
0: won ni yoruba bo won ni ore lo pe
1: be ka o pe beni
0: sawo
1: gbogba ra le mo kiyin o iba folodu mare oba mi akikito arugbojo iba agba ile o mo se ba omode tin gba mi mo se ba okunrin mo bi ba obirin mo ni e wa nko fidi ile mo fe soro lori ise rere ni onso omoluabi oja re inu rere ni e wa okan eniyan anu ni ohun tin so eniyan po ife ni ipinle alafia oja re inu rere ki ton ni oja o ise rere ki sofo laye eni to ba fun ni ni ore o ti gbirugbin rere sile ni bi o ba ni owo ran lai ni lowo bi o ba ni ounje pe fun eni te bi npa bi o ba ni agbara gbe eni to re soke bi o ba ni ogbon ko eni ti ko mo o nitori pe ore ti a se loni le di itunu fun elomiran lola anu ni ono ife ife ni ono alafia ibele ni oso eniyan inu bebe ni ogun omo lo abi o owe ki so eniyan di talaka ni le aye o anu ki se eniyan dala e lagbara ibele ki di ola eniyan ku sugbon iwa bebe mu oruko eniyan gasi ni ase fun awon oninu bebe ase fun awon olurolowo ase fun awon to ni okan anu ki ore ma se tan ni aye wa ki ife ma se ku ninu okan wa ki a si ma je ayo fun ara wa lola eletuma oba ami ase
0: be ni o ye ki a ma se rere nitori ore lo pe ikawo pe o se alake akewi omo won ni ilu iwo odu oba abi
1: iwo lodu oba
0: iwo lodu oba o ma teni gbore
1: be ni o ma teni gbore
0: o se ya la ga kewi yo ni surprise

0: ṣe baba yi o ṣe ki olorun oba ki o wa pelu gbogbo wa
1: ami
0: apeni fun olorun iwe mimo iwe oniwasun
1: be ni
0: ori kerin ese kesan ki lo ti so alake
1: o ni ko da ki okunrin ma dagbe o tun wa tesiwaju o ni ko da ki obirin ma dagbe ṣo dagbe ni iwo to n gbo wa ṣe o ti ro wi pe lẹyin igba ti oko ku abi ti aya ku ko si kankan mo ko si boya o le ni eni to le ba damoran ko ye ke a ma dagbe ki ten sasiko ti a wa yi ni eyan kan so wi pe ohun dagbe nitori pe omi ti e le sapayan lori ke eyan ma le ri eyan sa siyan wi pe nkan be le se ohun o mo gbadura pe bi oni wole gbogbo wa o
0: ami ibi oni ye wole gbogbo wa asiko ti a wa yi gege bi alake ye on surprise se so ki se asiko yi ni eyan dagbe won ni ti ne baba jana
1: a ma tun so ni
0: ti e sin ba dani
1: a ma tun gun
0: asiko ti a wa yi o gbege
1: be ni
0: oko le ku aya le ku ki so pe aye e ma ja wa ka ma dagbe nte mi ko shakiyesi ni pe iwa o je ki obirin mi orile oko gbe
1: ni
0: o ti gbe le oko meta merin marun o so pe se lohun lori oko je iwa re wo
1: iwa ni
0: be ni okunrin mi o
1: ko aun
0: aun
1: ko je ko ki aya le wi ko duro so dede
0: lasiko ti awa ngba ti omo 70 ya bo mo 65 years to ni ohun fe omo ogbon odun to wa so pe ife
1: no fife obirin
0: ife no fife obirin
1: ko sese o
0: dai o ko si nkankan a ni nkankan ti omo obirin ya so wi pe
1: ohun ri be ni
0: mo wa be lo alake mo ni ti ba ni ko fe mi bayi omo 70 a ni mo ti dagba amo kin wo kin ni ko fe du baba mi bi se akande bayi abi tinubu
1: won ti dagba
0: sori le aye that is to say owo owo la yin obirin te nu wa ki
1: akide wa se be o
0: akide wa so pe ru mi da wa oni baba bi se akande o ti da oni tinubu o ti dagba ngbo tori o ti mo pe Yusuf Olorun lo ma sa wo omode asiko yi ko Olorun ti pese fun wa ka le roko abi ka le ni yawo gidi fe yen ni be ohun to ni mo oto omo otoro be omo iya isokuso ni iwo ti awon o je ki okunrin mi ori le oko gbe
1: ko
0: fe ko fe yawo be ni
1: iwa ko je ki obirin mi ko ri le oko gbe
0: ko ri le oko gbe ore mi iwo to ngbo mi wa gbo o le je tori ti e lolorun se fun alanfani
1: lati se loni
0: ama baba kan ti pe mi won ni ditari ni won won wa obirin ti won ko jo ma rin
1: be ni ohun loloyinbo n pe ni companionship
0: be ni awon omo obirin kan na wa won wa oko won ti bi eyo kan iwo to ba mo pe o n wa oko tabi o n wa aya pe mi leyin eto ka jo so aso yi odun yi ti n lo o
1: be ni
0: ngba ta bere eto yi awon kan ti pe wa
1: be ni tolorun de ti da won lohun
0: ayo nipasẹ ile ise yi ti olorun de ti won ti wa nle oko
1: be ni
0: awon kan ti ni aya ibe ni awon kan ti n ro wi pe
1: so se se sa
0: enu e no si wa o
1: be ni one doubt
0: olohun ni je ki igba wa ko
1: koja wa
0: nitori na iwo to ba ngbo mi pakiti mora gbe igbese pe wa leyin eto ka jo so asoye

e kabo kwada iroyin na re lekunrere egbe awon mo leyin kristi lorilede nigeria ti se kilo fa won loselu nipa yiyago fun jagidi jagun saju idibo apapo ti nbo aregbe awon mo leyin kristi daniel oko loselu na nilu abuja nibi apejo ayeye isamisi adoto odun ti won ti se idasile egbe na leye ti won pe akori re ni can at 50 ati ririn papo ninu igbagbo Okun jo di mo pe pelu bi orilede Nigeria ti se sumo idibo apapo odun 2027 o se ni alaye pe egbe na npe gbogbo awon loselu patapata lati parapo fi moso kan bakan na ki won gbe orilede yi laroge ju oro oselu lo bakan na ki won si tun ife awon ara ilu eni to je olori esho teleri to tun je asofin ti soju ekun gusu ile asofin ipinle bonu alindumi ti fesi si filole alekun owo osu awon osise ologun leyi ti are bola tinubu se agbateru re undumi se ni alaye pe are lo mu ileri re se nipa sise ifilole alekun owo osu eka omo ologun bakan na ti o gboriyin fun tinubu fe patakuntakun ti o ko leka ologun hun ojodi mo pe lati bi odun meta seyin ni are tin se afihan ifaraji re si oro eto abo oro aje ati pipese awon ijagun to muyan lori fawon osise ologun Gomina Ipinle Ekiti Biodo Oyebanji ti ro awon Muslimi ododo nipinle na lati se atileyin fun Are Bola Tinubu ki o ba le jawo olubori le keji bakan na to menuba idasi ijoba apapo nipinle ohun Oyebanji lo rawo ebe na lojo eti nibi isin Jumat leyi to waye ni mosalase gbogbogbo nilu Adu Ekiti Gomina na bakan na lo jege sise ohun miremire si ipinle ohun to si ro awon ekan ilu na lati se atileyin fun ninu isejoba re Gomina Ipinle Edo Monday Opebolu ti seleri lati fi sekun fimu awon kongila ti won sise lojuna bini abraka latari pe won fi ise na sile leyin ti won gba owo tulutulu lowo ijoba to ti wa lori alefa tele oro na lo so di mimo nigba tin ba awon mo egboselu All Progressives Congress ni orumwo ati ni ijoba ibile umuwode soro lojo eti nibi abewo re sawon ise akunse tin lo nipinle na ninu ate jade to fi lede loni gba ti odo akowe re Patrick Ebojele gomina na so pe oun ti setan lati yanju isoro jona na gege bi ara adehun ti oun se ki oun to gori ipo na Ilese olopa eka ti ipinle Imo ti jodi mo pe awon ti se awari ibi ti won ko awon agunbaniro mokodilogun leyi ti awon ajinigbejigbe si nipinle ohun sugbon awon osise olopa na sora se latari awon idungbamu loro ti nbe ni agbegbe ibi ti awon agunbaniro ohun wa komisona ajo olopa nipinle ohun Audu Gaba Pozo lo so di mimo loni ninu iforowero to se nigba ti soro nipa bi won tin wa awon agunbaniro na kiri nigba bi alaye to wi oni ni ojo eti ni awon osise olopa fi balu abeye fo se awari ibi ti won wa ko to di pe ilese olopa n topase awon ajinigbe ohun lo ewe ojodi mo pe awon eso abo ni won si sa patakuntakun lati ri pe won ri awon eni ohun ni sugbon latari awon ohun idungbamu oloro tin be lagbogbo na lo je ki won wa woro die akojopo iroyin lesin tete si lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ta ba padade le mo gba awon iroyin to ku e ma yi kuro apada bo

e kabo pada lati tete si awon eto wa lolokun jokan ni bikibi ti e ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun ayelujara wa www.glowfmradio.com lori itakun x glow 991 fm facebook glow 99.1 fm akure instagram glow 991 fm youtube Glow FM Nigeria tele ise wewa lori Google Play Store e tun le ma gbo aketekete lori Radio Gadi ni bayi iroyin te si waju Omoye are ninu egboselu African Action Congress Omoye Lesore ti pe fun fifo fide irinajo awon agunbaniro leyin jinigbe awon agunbaniro nipinle Imo Sowore ninu foran to fi lede loju opo ayelujara re loni ojudimo pe jiji awon agunbaniro leyi ti won rin ajo lo si ibudo won gbe won lo ntoka si pe ko ti si ifese mule eto abo to peye pelu alaye pe ririn irin ajo won lati ibi kan lo si ibomiran nipa sisin orilede baba won lo nfa won sinu ewu lopo igba pelu bi eto abo ti se ri yi iroyin fi de mule pe awon agunbaniro na ni won wa lara awon irin ajo ti awon ajinigbe se akolu si ninu oko ti ririn ajo lojuna owere si onisa lagbegbe umnoha nipinle imo awon eniyan meji ni won padanu emi won leyin ti awon agbebon se akolu si bi ti won tin wa kusa lagbegbe kura jenta lekun gusu ijoba ibile jos iroyin fide mule pe isele na lo sele ndede ago mokanla abo asale ojo eti nibi ti awon eniyan tin wa kusa ewe okan lara awon eniyan tin gbe ni agbegbe ti isele na ti sele eni ti se wen blue so di mimo fawon oniroyin ni lu jos loni ko jalo sinu iroyin ile okire egbegberun awon olufe onu ni won se iwode lo si arin igboro ile spain loni nibi ti won tin bere fun ile igbe ti owo re o gaju ara lo leyin ti awon asofin ko jale lati mu owo ile rorun fa awon ayalegbe nile na iroyin fide mule pe iwode na loni se pelu fa kaja to bele sile fun bi ose kan leyin ti awon osise feyin ti kan nile na logun owo ile to won gogo leyin to fa ki opo ro darapo mo won leyin ti ile asofin na gbe igbese kokan nipa re ewe iwode na ni olotu ijoba Pedro Sanchez tin kominu le lori to si n woye re pe bawo ni oro na ti se le niyanju ko to di pe idibo apapo tin bo ni le lodun 27 yoju nje ki akojopo iroyin fun toni to tenubodo egbo won koko ti amenuba le kun si saju mu je ki o di mimo fun yin pe eni to je olori asofin teleri to tun je asofin ti soju ekun gusu ile asofin ipinle bonu ali undume ti fesi sif lole alekun wo osu awon sise ologun leyi ti are bola tinubu se agbateru re ni bi o tin gboriyin fun bakan na mo wa se ti igboyin pe ile ise olopa eka ti pinle imo ina ni won ti fi die mule pe awon ti se awari ibi ti won ko awon agunbaniro mokandilogun leyi ti awon ajinigbe jigbe si ni pinle ohun sugbon awon se isora se latari awon idugbamu loro ti nbe ni agbegbe ibi ti won ko awon agunbaniro na si lakotan ninu iroyin ile okere mojo di mimo fun yin pe egbegberun awon olufe onu o ni won se iwode lo si arin igboro ile spain loni nibi ti won tin bere fun ile igbe ti owo re o gaju ara lo leyin ti awon asofin ko jale lati mu owo ile rorun fun awon ayalegbe nile na koni ju bayi lo lori akojopo iroyin fun tito ni comfort omo lafe loko iroyin jo emi blessing roke Luka, sisi gbo yin e kuro le lekan si

0: ọjọ́ ta ti dá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn láti dá wàhálà sáyé.
1: Ó dàbí.
0: Adéwọlé mo kúnlẹ̀ mo dèrè mo dọ̀bálẹ̀ mo dòtòǹkòrò ìsàyílẹ̀ egún mi dé wàyí fẹ́ sanwó ẹ̀ ń gbọ̀jọ̀gbọ̀jọ̀ lábẹ́ aṣọ. Ẹ kú ilé o. Ara wájú èrò ẹ̀yìn ẹ kú kó lè da tí gbogbo wa ń bá kiri akó àti ṣe akó ògbóyẹjú inú ayé. Eré ohun tá a fẹ́ jẹ́ àtẹ̀rí ohun tá a jẹ́ lọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn ń sá látìgbà tá a ti bí ni títí tó fi wọ sàárè.
2: Ẹni tó ń lọ ṣàjò.
0: Tẹ́ ẹ bá ti yọwọ́ méjèèjì kúrò nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn kò sí nǹkan kan mọ́ kí la fẹ́ jẹ́ kí la fẹ́ jẹ́ ẹ̀ ń jẹ ráìsì ẹ̀ ń jẹ báyìí mo fẹ́ jẹ ẹ̀wà mo fẹ́ jẹ kìnní kan àfẹ́lọ jayé pizza àfẹ́lọ jayé gbogbo ayé tẹ̀ ẹ̀ ń jẹ ọlá abẹ́ jíjẹ náà ló wà ohun tá a jọ ń jẹ ló yàtọ̀ síra wọn.
2: Ayé lọ́jà o.
0: Èyí mo tẹ́bí wọ́tà èmi mo pure water ayọ̀ mú nǹkan ni. Ẹ jẹ́ àwa náà mọ̀ ń jẹ kí lorúkọ kí wọ́n ti pèlè àwọn jollof rice wọn. Olówó náà ń jẹ ó yàtọ̀ síra wọn ọjọ́ tó bá débi tó lówó tí ń jẹ jollof lọ́mọ̀ pé ìjọkújọ ni wọ́n ń jẹ kì í ṣe jollof rice.
2: Ká
0: bá wá mú ohun tá a fẹ́ jẹ́ kù ohun tá a fẹ́ jẹ tá a mú kù ń bẹ̀ torí pé ká tó jẹ́ ohun tá a jẹ́ a bọ̀dọ̀ jẹ nǹkan ná. Ohun tá a ń jẹ ni ó gbeni débi tá a fẹ́ ta ti fẹ́ jẹ ohun tá a fẹ́ jẹ. Lára ohun tá a fẹ́ jẹ ni pé mo fẹ́ da doctor mo fẹ́ da lawyer mo fẹ́ doníṣòwò ńlá mo fẹ́ di gómìnà mo fẹ́ dààrẹ mo fẹ́ dolóṣèlú mo fẹ́ digbá mo fẹ́ dàgbọ̀n. Mo fẹ́ dogun mo fẹ́ dàgbọ̀n.
2: Má jẹ́ kí tèmi.
0: Lábẹ́ ìrìn àjò ayé Ọlọ́run pa wá sí ń sáré ohun tí a fẹ́ jẹ káàkiri àtohun tá a jẹ mọ̀já pàdé ohun tí ó jẹ wá.
2: Ohun tó ń mi bá.
0: Ọlọ́run ibi ó fà sírí ayé wa sí ibi ó fà sírí ọ̀rọ̀ wa sí mọ̀ jẹ́ kọ́ máa ráyé ọmọbẹ̀. Ohun tó fi ṣe àṣírí ta fi ń jẹ́ èèyàn ta fi ń jẹ́ àwa gangan ta fi ń dún ta fi ń dùn Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kọ́ tọ́ ọmọbẹ̀. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ wa ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà wa Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ oṣù wẹ́wẹ́. Ìjì náà gbọ́dọ̀ wẹ́wẹ́ àtòrí nìkan gbẹ́jọ́ ń gila ṣòwò kọjẹ́. Ẹ kú ilé o níwá níjù gbogbo bí ẹ ti láǹfààní àti mọ́ gbẹ̀tọ̀ yí ẹ kú ilé o ẹ kú kó le da ti gbogbo wa ń bá kiri. Gbogbo ẹ̀yìn alátìlẹyìn ètò yìí káàkiri gomẹ́rin àgbáyé mo lọ sájò mo tàjò dé mo ro mo bọ̀ lájò tí mo lọ fún yín. Àkàn wá fún yín kí apásá orí yín kọ́ yẹgbó. Kí àbìsì kórí yín kọ́ yẹ̀dàn. Àwọn àìsàn kí ọ̀run abaṣọ pélénje pélénje. Kí wọ́n rí yín kí wọ́n kó wàhálà ìdààmú òṣè àìrínà àìlòkun ọkùnkù lọ́nà yín. Ọ̀nà wa dé gágárò kún dí gágárò ọ̀sà ọ̀nà òní dí gágárò kún kó dí gágárò ọ̀sà ká mọ́ kájọ olúfẹ̀ kú ewu. O ní ríjà omi o ní ríjà ogun o ní ríjà èèyàn ìdààmú wàhálà ò ní pa ọ. Ọmọ ẹ̀dá Ádámù tó ń gbẹ́tọ̀ yí ohun tó bá là kọjá ìwọ ni kọ́kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá bọ́ sórí social media tó bá rí story ẹlòmíì ẹ̀rọ ó sì bá. Bàbá bọ́ sórí rédíò tó gbọ́ story ẹlòmíì ẹ̀rọ ó sì gbà ọ́. Eléyìí ló ń túmọ̀ sí pé ìwọ nìkọ́kọ́ ló ń lohun tó bá ń là kọjá ìwọ nìkọ́kọ́ ló ń là kọjá. Mọ́ sọ̀rọ̀ ìtinú mọ́ para rẹ o. Díẹ̀ díẹ̀ ni o díẹ̀ díẹ̀ ládìẹ mumi yó ẹni tí ó ga ẹsẹ̀ rẹ̀ ó ti rìn o. Ọmọọba Sunday Oyèdèrán lórúkọ mi Adéwọlé yín rèé. Mo dé lónìí mo gbọ́ kọ́ lọ́wọ́ ajíroko mo gbà kèrè lọ́wọ́ ṣédò ṣédò iná mi wọ̀lú òpóná tewétewé ẹ̀sìn mi dí òróró tegbòtegbò àtàrí mi òpóná tó ń ti pọ̀. Mo kígbe níwọ̀n mo mọ̀ wọ́n igbe mo sọ̀rọ̀ títí mo mọ ohun tí ń bẹ nínú akèrègbè ọ̀rọ̀.
2: Ẹni a ní kó kí ni lẹ́yìn ọmọ aráyé kan pa.
0: A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwọn àtìlẹyìn gbogbo ìgbà tẹ́ ń ṣe àtẹ̀yìn tẹ́ ń tẹ̀lé wa lórí YouTube Bàbá Oyox níbi tá à ń fi fọ́nrán gbogbo àwọn tá à ń mú wá sórí atẹ́gùn yìí sí eno te ba ti subscribe sori YouTube yen e lo be ke lo re subscribe baba o yoks o pe meji bele ti ri atawon foran mi na to le derin pa yin to ni mono yin do e ba dress kini un senu mama un daada ko duro senu won gangan o gangan na la la ke so ehn baba la la la ni la la ro fun awujo olore leto te ngbo fawon to ngba fun gba akoko ibi ti eto tolorun gbe kale gege bi eti gbon gbaro yin fawon eyan lo momo e kale o
3: e kale sa
0: olorun ko du ti yin
3: ami jesu
0: olorun ko wa pelu yin
3: ami
0: olorun ko munu yin don
3: ami
0: ko gbo adura yin
3: ami
0: o ko gbo adura yin
3: ami jesu
0: o ko gbo adura yin
3: ami
0: awon kan tin sa mi bi igba to je pe woli emi soro fun won mummy e kale o
3: e kale sa
0: ki lu ruko yi ma
3: Esther Abiodun
0: e ku re
3: yes sir
0: ilu wo le ti wa si ori ategun e
3: oka koko
0: yo ti tagu melo te ti wa ni ilu akure
3: atagu meta
0: ai eyin ati aunty tan jo wole yi
3: be ni sir
0: bawo la aunty yen se je sin
3: omo bibi inu mi ni
0: Auntie, God bless you.
4: Mm-hmm.
0: How are you doing?
4: Fine, sir.
0: Ebo mi yipo. Ki loruko e?
4: Omolayo.
0: Ejo soro. Omolayo.
4: Yes, sir.
0: Ba lo si je si momo te jo wole?
4: Omo mo je, sir.
0: Mommy re ni abi o kan gbe lodo won.
4: Mimi no je.
0: Momo?
3: Sir.
0: Olorun ku duro ti.
3: Ami Jesu.
0: Eh, la koko na daddy omolayo nko.
3: What is shall I see?
0: You told me low.
3: She had it to 16 years. I don't marry the logan.
0: Hey, kill you shall lend my
3: eyes on me.
0: Yeah. Hey, but Kayefi can wa told Kayefi in laughing me betting worry at Tegu. Lale, you better want only at Barra. Atei, atomoto telei. Emi je for ojo fowo rara ara wonu je we bon sa fe yin ni tutu mo se pe oju otoru le fe ri na wole
3: beni sa
0: eyin momo ki lo sele se yin ki lo se yin loju ki lo so mo yin na loju e bere latodo yin na
3: e se baba mi olorun aran yin lowo eni ku sinu ironu nigba ti mo gbonju mo ra mi pe omo ni mo je mi o riran yen dada mo sha manage lo sile iwe mo de mo we sugbon oko ati ri ati ko sile mo jiya jiya awon obi mi ni owo oko na gbe ti ofisi anfani ati le lo ile iwe yen mo igba to de ti si mo sha mo kan fo lo
0: bawo mo se fi bi yin nigba ton ti bi ile ti ri na
3: mo se mo sha ti mo ra pe omo ni mo sha je pe eyan ni mo je mo ti ri pe mi o ri na dada
0: okay lati kekere
3: lati kekere mo wa manage ara mi mo sha je omo to mo lohun lati bere te ba ye be ma ti gbe nkan je ma ti kudan tori ronu yen gan o ti fe pa mi lori ronu yen na time te ki mari mi o mari en ti ba ri te ba fe oju yen la ma ro mo mi wa tu fi mi sile won tun ma lo
0: olohun ti fun yin lewa en le mo to yi
3: mo sha n be olohun pe olohun sha ko ojo kan lo da mi ojo kan na ni wa mu mi ko ni ise ati ya yi bo lo de se n dari mi ti mo sha gbadura soke sodo ngba ti mo tu wa bi omo mi o lo je abi gbeyin fun mi to igba ti mo ti ri pe ko si ona miran ko ma ri ko mo tun lo sile okunrin miran lo ko amo mi lo ta tu di pe gbe sin gbe so ko ma fi ya je mo wa wa omo ran
0: ka ai e ra mo soro ire yin po yin gan ti mo jo lo tu gan n le yin mo lori titi ni e ra mo soro
3: ara yen bi o se je pe mo wo moto wa latoka mo gbe omo yen sese ni o wa re mi gbogbo ara mi lo ngbon late kan
0: ohun lo je ke mo soro baun
3: be ara en tori mi titi gan lo ra minerals fun mi ti mo mu to je ka ara mi wa bale die die gbon nigba ti omo yen dagba mo tu wa ri pe ko to se mi o tu wa lara ohun na o wa je ronu mo tu fo na si school o sha manage pelu ekun pelu gbogbo e ma package e lo ti sha pe mi ma salaye fun ma sukun ma pada sile wa tu gbadura fun mi pe a da mo sha fi gbagbo gbe mo gbo wa sun mi na sha rin ninu
0: now bi omo odun melo lomo yi o ti ri na mo omo yin
3: to ti wa le omo yen ti de primary 5 sha primary 5 yen gan lo de ti o fi le ko le ko kankan fun ara e laye pe o njiwe wo legbe en to wa legbe re mo sha nbe ko ma ro pe be to ba joko sile won ma bu wa si na ni ko sha ma manage mo sha ko wo yen danu sha ko mo ko danu ni tori ko mo nkan ti won ko ti ba ti pash pash la tu faramo olosha sa ngbe lo be ti olosha so fun mi pe ojo kan la dura mi a gba bi mo lo church mo tu gbo wasun okan mi a tu bale o wa di ojo to ka mi lara mi lowo o ba wo ti mo ba ni mo fin fun awon yen lo nje ni ata egbon to wa waju re mo fin to won si school awon ti kokan o se mo wa di general ni kare na so fun mi pe o latu se pe ki sa ma gbadura ki sa ma farogun lati gba ta sa nlo ta ba ti lo to gba marun wa tu da wa pe ka lo ma logun wa tu fun alogun yen ma tu lo yawo ra ma se lebira se lebira ko da gan tele mo se manage loja o ti wa di pe mo tu fe ma ko senu moto ki ma ri moto to nbo ki sa soda lojiji olodun latu ko mi yo wa joko mi wa loja mo se mo se lebira aten ba fun mi pelu mo sa se nbe olodun ni mo se ba won de korita e odun to koja ni mo wa lo si general hospital na so fun mi pe ki sa ni suru pe ewosan fe nbo titi todun yen pari odun yen tun wa lo won ni won ti lo ko won wa mo
0: iya ta ba soro le kan osise boni mommy yen je lati fi di oro yin mule osise boni mommy yen je
3: se iya to bi mi lomo
0: rara nurse ta ba soro le kan
3: general hospital ni kare na tin sise
0: now e je ka si wo don lori oro tin na epele anti yi ki le poruko yin le kan si
4: omolayo
0: yes how old are you now? Odun melo ni e bayi?
4: 15 years, sir.
0: You ti tun odun melo ti o ti lapere pe oju bere si ni jowo na lenu?
4: Ati kekere ni, sir.
0: You ti tun odun melo ati kekere ka pata lo ti mu opoju yo lenu?
4: Be, sir.
0: Ni bayi class wo lo wa to fi wa le tesiwaju school mo bayi class wo lo de bayi?
4: GS2 ni, sir.
0: GS2 lo wa bayi bayi bayi.
4: Be.
0: So si wo lati kawe abi ko wo lati kawe?
4: Oi wo mi lati kawe sa
0: Ni bati won so fun e ni le iwosan pe atun se si le wa lori oju e bawo lo se feel
4: Inu mi dun sa
0: So lati ikare akoko de akure mommy gbe elese pelu bo se ga to yi won gbe elese de bi ni
4: Be sa
0: Mommy ngba te ri pe ninu awon omo yin awon meta te bi eni keta to je eni keta ninu won yi ko lanfani ati rina bawo le bawo ninu bawo lo se bayin lokan je pe to ogun to ja yin o to fe ja omo yin
3: baba o ba mi ninu je de bi pe ori mo se ru ko so nje ti mo je to wa ara mi ibe lokan mi ma wa na ni mo se ngbadura ko lohun
0: so mo ni kan obirin la rin omo yin
3: rara awon meji aya kan lokunrin aya gba lokunrin
0: olohun wa ko wa mo se Fẹni ton darapọ meto fun gba kokọ awojo olorire o. Eto yi lo gbagbọ pe ogun wa looto. Ohun kaloko lo lohun to nla koja ninu aye. Sugbọn ta ba pariwo ta adake. Onu abayo wa fun gbogbo nkan. Olorun lona abayo fun gbogbo wa. O si fi awọ mi eyan se irina fun ara wa ati idahun fun ara wa. Eni ti o ba si rete wa mo fun ti o wa wa sori eto yi tolo wa fun ni ke fun ni rete. Bo le yin ni o wa si satiti ninu aye. Bo loro yin o wa se dojuru. Bo ni nkan yin o wa se ni mo lo daada. Bo la awon mo ti yin ni o se rin ninu okunkun. Gbogbo eyan lati leyin eto yi mo dupe lowo yin. Kamo goro loro pe titi mo te n gbohun yen mama titi ni odun melo
3: obi mi ni 98 gossit
0: omo odun melo ni
3: 46 years
0: lati 46 years ago mama yi o ri na rara nti won arakunrin kan to funny love ke lomo pupa to mama yen pupa gan o o like won po won bokunrin won bokunrin lakoko won bobirin won tun bobirin mi igba ti won bi last person yi anti te n gbohun won lowo yi ko ti iposu kan ti baba yen fi jade laye baba yen wa jade laye tan omo yi wa nda gbogbo efa pelu airi na yi na eyi to wa lo je last boy yen omo te n gbohun e yi to ti wa ni 15 years old plus yi ko ti pe 16 gerege oun na wa ni penija oju lati wa to ti wa ni bi primary 5 ni penija oju yi ti bere Olorun fọmọ yen lewa daada o de ga. O ma so fun yin pe mo odun merin la ni gan e beere sugbon tori pe eyan tori pe nutrient yen o pe daada lare ra. Lare balance diet yen o balance daada o fi sibi kan. lo agbe momo yi wa sori ategun pe awon agbera won lo si ile iwosan ti so fun won pe ireti si wa fun omode yi pe aisan to nse oju re o ti e si awon se le operate oju re won le operate oju ti momo na awon ni kon fi toju awon le omo yi gangan la won fe je o kawe omo yi gangan la won o fe je ki iya to je awon ko je tawon ba ni kawon eyan sa na awon ko bohun dawo operation fun omo kun to da fun awon na yo wo eyin eyan lorun no fi sawa sori ategun yi mama fun oju mejeji ki loruko re lekan si
4: omolayo
0: omolayo ilu ni won ni ke wawa
3: emi tutu 200 ya kokan
0: tutu 100,000 naira no ma fi operate oju kokan Olorun owo si nbe nbe owo wa Olorun mo fowo won wa nu aye o omo pe 15 years old plus ireti ati ri na omode te ngbo won yi won ni 15 won ni 400,000 naira olugbe won lati career koko wa bi bibo mo yin o se ri na to won gba to won gbo radio yi won gbo program yi won sare lati beyen pe je ki n lo Olorun le ni ko ma won ba nu pade tawo ba ti ri na mo igba ti won fo mo yen ni royin ayo po mo yen si le ri na inu won dun gs2 lo mo yen wa o omo 14 years old gs2 oju yen na lo course e to fi slow de e be yen de education fi slow sugbon ba tawo na gbo query ti wa inu won dun a tun pe hospital yen aba doctor soro se ka fokan bale won ni reti wa o koda won ti se expect won omo Nigeria dakun 400,000 naira ni won wa fun omo yen momo te ngbo won yen na ori na momo e be awon yen kun dite anu fun yi e be won
3: ta gbogbo eyan omo Nigeria bo be yin tekun tekun to mi je ti edun okan olorun aran gbo yin lowo ke sanu mi o be yin loruko olorun ni ke je ko mi je oju mi ki o kuro ko di ayo lori mi lori omo mi bo te je tomo mi yen lo yo ma dupe siwaju ati siwaju simo pe ko si ko ti olorun se ti eyan omo Nigeria ko ni tomo yin o ayo de ni so yin sokukun aye aye ko ni ri ogo yin saju yin aye ko si ni rogo yin saju won ni rogo omo yin saju won o ore te ba se fun mi ni lopo ilopo olorun a san pada fun yin ejo e sanu mi e ma je baba nu je pada sile olorun a ran ogbo yin lowo eni kuna joba run
0: ami olorun ami ami Hey, iwo na mo fe je ko bi awon yen kun sanu e kun help e lati le ri dan pada.
4: Eyan mo Nigeria ejo e sanu mi nipa se oju mejo Olorun ran yin lowo Olorun je ke wa lokunkun aye. Olorun sanu yin na be se sanu mo Olorun na ran yin lowo e ni damu lori omo.
0: Amen. 400,000 naira ni won wa mo wo kowo to fe send e kere mo do wo popo kuda to won ba ni o to gbe bukata yin ya to 400,000 yen won wo moto won wo gugu e lo asi ti so fun won power cola n fun yan lowo to lo n ba ni ku won pa nu pade latodo yin yan loku eni ani ori o fe ta wa le se ni ke ki ate wa ta won yan le ti soro soke ki ina ba se omo ju won pa account yen ni 64064-500-66 Money Point Awujo Olore 64064-500-66 Money Point Awujo Olore 64064-500-66 Money Point Awujo Olore Gbogbo bi teyin na tin sokun ikoko te tin sokun ibaba Olorun a dide eran lowo fun yin Awa ni reti ti omo odun 15 yin ni this 15 years old girl Reti to ni ni emi reti to ni ni iwo reti to ni ni awo mo orilede Nigeria Baba wan soro pa awon olore se ku laye iwo na ni E mo ja wo pe a 400,000 ka to wa to so to wo moto bi 450 nu owo yen po kon to gbe lo kon to rogun kon to se gbogbo e mo mo pe ki se ko boya an so pe keni keni se fun wa sugbon to lo ba fun olagbara to ju be lo to le ran mo yin lowo da kan je ka ran mo yin lowo ko to di pe yo wa ni stage ti o ni se ti o de tabi gbe ti o ni se ka mo 400,000 ya po lo to sugbon iwo ba nkan to lohun ba ni ko le se ninu e are na ni iwo to n gbe to yi on ka lo ko lo ni bukata ti e on ka lo ko lo lohun to nla koja on ka lo ko lo ni ipenija ti e na o se ni taye dun fun debi to je pe 100% ko won ni o wa ni soro kankan ko ni nkan to fe fowo se sugbon amon kan to pe fun kelomi wa ninu okukun kelomi wa ninu inira eda kan ja fun omo kekere ni ireti lati gbaye a very young girl a beautiful girl omo do omo 15 years when she wan years 2 oju yen na lo je ke education is slow igba ti momo yen pe mi lori ago won sokun ni bawon ba ti e le kawe tawon le se kankan awon o fe je ki story omo yen dabi tawon na o te je pe won bi awon lo afojun tawon ni ti eyen die die ni to won fi pada wa ri na ni bi gba tutu wa ni primary 5 to ba n gbe to yi dakun mo fi yonu olorun be o gbogbo ohun tolorun ba ni ko julo to le se fun idile yi a mo lori ajan boro kini ka pe ni fa oni kuwo nikan na ni waju olorun gbogbo bi te ru kan ri si bi te ru kan ri si ori omo wa yin wa laaro e ru ore losan e ru ore lale ru ore account in 64064500 66 money point awujo olore
2: ladore oluwa
0: bi en ba de fi nkan sowo si won to ba fe je ka daruko sati ko sibe pe anonymous kosi be pe don't mention my name lati ikari akoko ko le ti wa hun abi momo lati ikari akoko ni won ti wa iran lowo wa si lu akure won mo pe emi wa nbi won mo ko wo na wa nbi
2: oluwa
0: gbogbo iran lo tolorun ba ni ele se lai ri na momo isi to gbomo yen ah abi amomo ko oro mo o won si to fa omo yen pon lati odide kare akoko won to fa pon won to gbe lese de akure pe se ani ja lo bebe ka won yen le sanu e ja fo omo yen ni reti lati le ri na pada omo odun 15 lomo to wa lori atego yen class wo lo wa what class are you to fi lo school to fi le tese waju mo bayi
4: GS2
0: e dakun omo Nigeria ran lowo olohun oni won yin 400,000 of if you pray to ju meje je okokan to 200,000 momo omo yen o ri na sugbon o gba popo ta won ba soro sita awon alaanu si wa awon olori si wa laye 64064500 66 money point awujo olori 64064500 66 money point awujo olori 1000 olorun ba ni ejo lo ta ba ri yan 400 to fun 1000 o pe ta ba ri yan 200 to fun 2000 o pe ba ri yan 100,000 to fun 55,000 o pe ba ri yan 50,000 to fun 13,000 o pe ba gbogbo ye tolorun ba ni ojo lo pe de mo pe awa ta n gbo kan niye awa ta n gbo radio awa tolorun ni a se sababi akoko yi ajo be lo now ko se ni to je ni ke ni gbese o ko se en to fi patipa mu o pe ko ran yan lowo o tolorun ba fi se o lemi lati ran won lowo lati ro ti wahala bi amo lati kare akoko ni momo yen ti gbe omo yen won gbe sese ware lai ri na won gun ori na eni to wa beere lowo fo mo gan won gangan fa ara won ori na won fa won na ni hope sugba won ko rara omo ti omo yi gangan lo koko se pataki dan ah abi amo gbogbo eni to se wahala lori omo e ni jasan e ni jasan iso mo ba jina kokoro ni mu yin lenu omo yen fi wa lu akure pe lomo yen te jo ngbu won lori ategun pe ke dakun ke siran lowo komo yen le se operation woju re 400,000 naira no wa lenu 400,000 naira ye no ti ma operate oju mejeje momo yen na ori na o sugbon koko yo ti won segbe kan na pe komo yen ti e le ri na na
2: enu won lo pa
0: tolorun ju David won send 2000 naira gbogbo ye tolorun ba ni ki won na ju lo to le fi ran won lowo bo olorun le ni ko koda olorun le ni ko ju 400,000 ton wa yen na lo eleyi is not involving owo moto gbogbo ye tolorun ba ni ko ju lo gbogbo ala mo value education omo kekere bayi kini ireti omo yen gan ti o ba ri na kohun to fi gbogbo irin ajo aye ko fin rin ninu okukun gbogbo eni to ni ipenija oju to ngbe to yi olohun a se yanu lori oro yin omo yato se nta so pe send wo yen awon yo ti fun yin nikan ele bebe ke bi awon yen kon sanu yin o ona te ti wa yen jin pelu mu yen
3: eyan mo nigeria mo be yin loruko olohun ni e wo mi se laanu ke sanu mi te ba wo mi dada ri pe o re okan mi opelopo olohun lo gbe mi ro olohun a pese fun yin ibi te ro kan ro olohun a dijo lore fun yin e sanu mi ibi ti mo ti wa jina koda mo gbo mo yen lese gan o re mi lati nu wa lataro agbara mo fi soro se lara mi gbon e sanu mi ejo olohun a pese fun gbogbo yin apo yin ko ni gbe
0: account yen ni 64064 500 66 money points awujo lore mo opowo to fe sin ni e kere bo opowo yi po gbogbo yi tolorun ba ni ko julo to le fi ran won lowo 64064 500 66 400,000 on wa tabako lori ategun ka so pe yen na lo ro lorun yetunde florence won send the 10,000 naira se won ka so pe tabako lori ategun yi lorun ni ko ro eyin lorun e le se ngba yan na account yen ni 64064 500 66 money point awujo olori 64064 500 66 money point awujo olori number mi fun awon to fa ba mi soro boye na ni kankan te nla ko ja ninu aye to si je pe eri je mi ni wo wa fun ke se to lati ni ko je ipe ni ja oju o le je to eko atawon nkan mi phone number mi to si to je WhatsApp number mi ni 090 32 46 98 43 omo ba Sunday Oyedeyan loruko mi ti mo ja tokun fun eto awujo olori account yen wa nlo ni yen 64064 500 66 loruko to lo pe oluwa dare ita jo wa lori ategun ati gbogbo iko lapapo to fi dolowo button ni ojo mejo la tun pade o gbogbo nkan tolorun ba fi ran lorun o le se 64 064

0: of God miracle ministry ma ti de o
1: pe to kata kini bi to luwa o ba ti nda o ibere
0: tawon kan ti o se dede ti nda mo meda yo ti ma gba tun se pada
1: emi le ri kan
0: ila ko ri eto adura pataki ni bi ti yanu o ti se
2: le yanu ko ageli ko bu yanu
0: mo pe ta ti ma nso
1: wi pe bi on gogo ba ti ni option tabi alternative
0: oluwa ba de kan ni kini
1: tori ohun nikan lo ba gbe ni
0: agba ni
1: aka ni
0: awa ni
1: ade ni
0: amu ni
1: agbara te ki saki ti ki boki kaki wuki beki jono ki fona ki tuka ki foka ki gbonde ule udira dara da
0: the only god that is incontestable incomparable and indisputable
1: oh my god
0: only kebo bo lati wa foro yin lo
1: se be ran ti hana ati batima otoluwa ba soro won dayo
0: ti joseph to bo loku eru nko
1: oh
0: adura lo dabi power bank ti won fi n charge phone nigba ti o ba sina
1: original ti aroba si lagbara oluwa ko si toku but abi fi ale use e
0: tori de
1: o ya si bi eto emi le ri tele last bus stop ado road
0: the right hand of god miracle ministry
1: prophet dr alfred chitu awise jesus frara e
0: lo wa fatura jagun to ti mo mi emi jeun emi wojo emi
1: ti gbaradi lati wa shi
3: emi yanu kan angeli to npe yanu oruko ile ijosin wa ni right hand of god miracle ministry to wa ni jegele ni last bus stop lona adorodun bi woli to nsoro lowo la npe ni awise jesus o le ti ma gbo oduni mimi nse aimo foloko I wish a Jesu lo nba yin soro oga gbo mi sa ogo ni folohun loke orun ogo ni folohun loke lorun oga gbogbo igba ti satani ba fe pa mi lekun oluwa lohun ogba gbogbo igba to ba ti pinu sile lati ba mi nujo oluwa yi imo idanu baba to lagbara ju eniyan lo gbogbo igba to ba fe fi nkan se mi oluwa oni gba fun baba mo gbe oga oluwa gbo pe wa o Olorun gba eyin wa. Ola tun ni another Sunday. Oga gbo mi first Sunday ni ola. Eleyi ti a ma nse anointing service pelu ororo Jerusalem la ma nlo. La ma fi nse anointing service. Sugbon ipade ko wonu e ta npe ni God of Wonder. Olorun ara. God of Wonder a ma le ni ola. Ni osu ojo Sunday osu tuntun yin ti a mu yin ni October yin. Ohun to ba ma da lele toku kan nu a fi pari ola lo ma determine ohun to ba ti se ni ibere osu yi ohun lo determine November lo determine November December o tori opo lo nfi ara e nsere nigba to ba wa di gbadun a ma sare ko mo pe aro la nsomo tutu to ba di osan to ti gbe ko ni se nka mo.

0: lagbara ju eniyan lo gbogbe wa o God of wonder olorun iyanu olorun ara gbo mi sa oluwa ni ara ninu aye esa to expect ko ti wa si imuse oluwa ni ara ninu aye emi na ti mo sore to oluwa ti expect ko wa si imuse sugbon opo loluwa da omo monu e pe ko ma bi mo ko ma fi dara sugbon ko romo bi ma lo de bi ada opo loluwa da ise mo latorun pe ise bayi lo ma wa ma se sugbon awon to mo pe to ba ti le sise tolohun ko mo latoke orun pe a bere si ni dara won change e mo lowo won yi ayomo e pada won gba eto e fun enu mi won se alumo payida si oga won gba ogo e fun eyan mi o wa lala pe ohun to n se yi ko n sise un sugbon ko ni option mo oluwa lo n fe dara o si le pada sinu to lo wa fe fun e iyen to ba le gbe igbese ise to lo wa ni ka se opo lo ye ko ma dara pelu owo o de nje gbese oluwa da e ko ma dara pelu moto orisirisi sugbon o fese rin o wa ku sowo e lati ronu jile oluwa ni God of wonder ni eyin te wa lojo Thursday mo ti tumo awon alphabet yen fun yin leyo kokon lati W O N D E R mo so itumo e fun yin leyo kankan olorun wa nikan ohun lo mini potent ohun nikan lo mini ohun nikan ni ko ni iyipada ohun lo gaju gbogbo aye lo awon oba kan ti retire awon governor kan ti retire awon olose aimoye president to ti koja to ti di ex president sugbon olorun o retire agbara enikan ni kin sa agbara ni kin gbo kin pile kin turitiriti agbara kin fa seyin o ni kan lo wa to je olorun ayeraye o ni o le se iyanu sugbon awon mi n wa iyanu sibi mi e ta n pe ni kangaroo iyanu ti olorun o ba ti se ko ke o ara to olorun o ba fi eda to ba lo da ara fun ara e ara e ma pada ra o de ma ra eniye o de ma ra ise e mole gbo ara olorun nikan lo ma n last ati re ni to ti da ara fun ara e ri sugbon o pada regret aye to wa fi n bu pe sebi lagbaja ta mo ri to n dara nigba bayi sugbon nsin ara yen ti ra tori ko n se olorun is better we be number 2 in where God put us than to be number 1 in where we put ourselves awon mi wa ona mi lati dara almost 16 years to lo for o fi gogo fan ko o dara se mo bo le yawere olorun lohun fe fi e dara enikan ni ko se se opo lo ye ko ti gasa sugbon tori pe won di ara e lowo o waye wa fi seru mo gbo mi sa oh eni to nwo mo sa wa ri pe ninu ara e womb man oluwa da womb sinu obirin womb man o wa so ni woman womb to wa nu eyan sa omo lo ni ko gbe sinu e ohun liwo fi yati to fi je obirin o ara olohun fi da sinu e bo ba je unju wa yo ibe yen de wa empty o je o kin wo be sugbon to ba ko mo mejo sibe oluwa gbe duro tori ara lo fi da ko deju kekere ile onje tobi julo sugbon nigba to mo ba wo be a bere si ni tesi a tobi wa de ma jeun si the other side o ri pe o oga do ba tu wo meno won to po tu wo me no pot me sha ma yole tori ara ni you are a man but won fi nkan kokun e won tu so pe o nse men skin kan lososu oga ma je fi gbogbo enu soro ma gba ki aye fi ara e ko ma fi dara ni bi mi ma gba kaye pa ara mo e ninu je ngbo mi sa awon ara kan wa ti ori won gbowo lowo e ma ni gbogbo bi to ba tin lo ton ma nbere owo oga ara won ori je kin so eleyi fun e a ma wo Bible Exodus chapter 7 mo fe bere lati verse 10 to 12 awon kan dara sugbon ara yen pada ra tori ko nse ife olorun won se deliverance fun esa won se weldo fun esa won gbe egboba o san se gba sawo sibe aye yen o yi pada ala oko yen oko run yen a lo a tu pada wa ijo olufe se leda anti kan lohun ti pe ohun mari o bere si ni complete sugbon nigba to lu alo fe dara ta fun ise woli to pe bo se setan bayi o pade eni na to nwo ko o pade eni to nwa ya o le to wo ko pade eni to nwa ya 5052 first kini bayi oh loyun omo yen di merin sinu e oga o bi sile le kan o lohun bi momo tori ko gboran nigba to tun ma pe omo yen o ti pe won ye o ti loyun mi o tun ma wo o tun di o ko bi meta elekeje o bi merin o di meje o sa oko egun beru oga gbo mi sa jimo tin sunkun pe awon pe mari olohun ba lohun fe dara is not how far is how well ba awon ara ti o ri o wa ninu wonder yen aru yen mi pe awon aro kan wa ti o ri oga gbori e sibi ti adura ti ngbona oluwa so fun mi pe ni ola ki gbogbo eyan mu cup kerekere dani ko mu cup dani o ko de mu pure water kan wa ati seri ni bi 2012 awon eyan paro pe iru pure water wo re ti yanu sele ba mo se ni ko mu omi e dani lati le eri e tin jade lati bi ijeta bayi ta ti se oga si nse lolola mu pure water kan dani 7 sunday 7 thursday o si nlo oga mu omi e dani pure water yokun ati cup ta ba kasamu esi wa wa da sinu cup yen a wa se ise to ye ko se oga wa mo pe nigba mi ti yan ba ngbadura ti yanu ba ti sele adura eni otito awon ara kan wa ti o le gbe ede bi kankan ti o de nda yes
1: Mose ati Aroni
0: e ma gbo o won jiyan laarin ara won o so fun pe oluwa ni ko yonda won fun mi ko ma lo ohun ni rara yes
1: Mose ati Aroni si wole to farao lo
0: yes
1: won si se bi oluwa ti pase
0: yes
1: fun won wi pe Aroni si fi opa re lele ni waju farao ati ni waju awon iranse re o si diejo
0: o ma diejo
1: nigba na
0: ba mi ohun na pe awon olosho agbara okuku ti da opopolopo duro leni ohun na pe awon to le seru e na o pe won jade sugbo ara ti won yada si tolorun yes
1: nigba na ni farao pelu pe awon ologbon ati awon osho
0: awon osho
1: awon pelu
0: awon alumopayida
1: alupayida
0: alupayida o pe won jo yes
1: o si fi dan won se be gege
0: o se be gege
1: nitori ti olukulukun won fi opa re lele
0: o fi opa lele
1: won si diejo
0: won diejo
1: sugbon opa aroni bi opa won mi
0: o ara won mara awon na dara njo yen o o o se ti modika e amani para re o omo eru laso o estiri o dayaba seju baye se ro wi pe o le se laye mi oga gbo mi mo se lo ba oluwa ni yonda won yan let my people go yonda won eyan mi fun mi won fe lo sin olorun olohun o gba o ku ere olorun lojo na oni ta olorun na tori o wo pe kini mo se fe se ti won le se ninu agba lahun nigbati oluwa ba mose soro ju opa wo e sile opa ma dejo oni le ojo on loju oni ara le nda olohun na ma dara opolopo owo ta to yo elenu won wo ko n gbadura sugbon adura yen o ti debi to ye ko de won wa fi enrerin bi eni ti o mo ngba won fi adura nbu e akoko to ni ola ohun na wa pe awon osho iyen mi pe abi aje awon na le taku ara ti yan ba nda awon na le taku ise ti yan ba nse o wa ko won jade awon na ju apa won le o di ejo sugbon ejo ti mose o ma ko ejo ti won mi ara ton fe da o ma ra oluwa ni mu ejo yen nidi bo se mu bayi ejo yen di opa kada akoko eto aye npon e loju akoko eto be eyan ba ti debi ti yanu ati sele ko ki nsimi bo satani ma npe awon kan ninu emi jade awa panu emi mo won ani jo to ba ti gbo ibi to gun aye e ti ma se won ni ko gudo lo won wa ma lo si wrong place ibi to ti ma gbowo lowo won ti won ni le se anything fun won won wa ni je ko won wa gbadura nibi ta dura ti ngba se wo wo lara won bi gbara ele pe no ibi ti won so yi ma de right hand lola ma de gegele yen lola emi na ba won gbadura gbogbo eni to ndi mi lowo emi osho lo nlo ni emi aje ni oga gbo mi sa won foyan mi loju sa ninu iyanu tolohun se o laju afoju gbogbo oju to fo ninu emi to fi sise onise to fi mo ise ti e oluwa lo ma la o gbe aro dide sa opo lowohun expect ko ti ma rin ninu iyanu e o gbe aro dide ninu ara to da o ma gbe aro dide lenu tembele oga gbo mi sa o wa wo pe ki lo sele somo okunrin abomo birin o ye ko ti ma fu o ye ko ma sare sugbon won yan opolopo laro ise eyan mi yan akurete ise o lo waju ko lo eyin be lo duro soju kan bi adagun odo oluwa lorun si fun e bayi awa ile to ko do pari aya celebrate awon yan yin olorun lori pa o ma ji oku dede opo ni pe pe o rin lori ile sugbon ibi kan ti ku lara e ise e ku ori e ku ese mo ma ru e ibi to ba ti ku sa ibe na lo mo ma complain gbo ndu e oluwa lo ma ji gbogbo e pada ohun lo olorun eleran ara se nkokan asoro se fun bi oga ma fire ele awo eni yanu e wa o ku sowo e gbe igbese ni arola jegele last bus stop lona adurud wole awise jesu loruko mi wo moto ni jomu junction o le wo ni oba nla ni oja inu democracy park lo fast ju wo democracy lo gbe keke so pe lo si jegele last bus stop wole awise jesu ni right hand of god oga to ba de lola a ma yanana e mama cancel lola sugbon won ti wa ko jide ni o iwo to ba de before ki 8 to lu abi 9 mo le fun yin di 9 to ba ti ko ja time yen ko si cancel ma ti bere prayer o ma ri gbogbo awon to ba ji wa la aro la awa gbadura a gbadura si cup to ba mu wa yen ati pure water to ba mu wa ma wa so asiri to wa ninu cup yen fun yen ati omi to mu si yen wa wa mo pe nigbati pharaoh na ma bori egypt o ma lo ma fire ele je release number mi fun yin 08066717 4 wole awose jesu sa get cup e ati pure water ko de mu wa larola pure water yokun cup e yokun cup yen oga o le ma se tutu o le je tutu bo to ba da omi yen sinu e ko je leti omi yen ma ma se sile ko ni le gba omi ekun pure water kan ton o ma seku o ni ko muru cup pe wa what you mention kuro le wole awuche jesu loruko mi 08066717 4 08066717 4 ashe olorun ko fara won ninu aye yin shalom
2: right hand of god miracle ministry ma ti de o
3: pe to pataki ni bi to ruwa o ba ti ndawo ibere
2: awon kan ti o se dede te ndamo meda yo ti ma gba atunse pada
3: emi le ri kan
2: ila ko ri eto adura pataki ni bi ti yanu o ti se
4: le ni yanu kon adeli so pe yanu
2: ati ma nso wi pe bi on gogo ba ti ni option tabi alternative
3: oluwa ba de kan ni ki ni
2: tori ohun nikan lo ba gbe ni
3: agba ni
2: akeni
3: awa ni
2: ari ni
3: amuni
2: agbara te ki saki tiki boki kaki wuki beki donoki fonaki tukaki foka ki gbonde ule udira darada
3: the only god that is incontestable incomparable and indisputable
2: oh my god
3: only ke ma bo lati wa foro yin lo
2: se be ran ti hana ati batima o toluwa ba soro won dayo
3: ti joseph to bo loku eru nko
2: adura lo dabi power bank ti won fi charge phone nigba ti o ba si
3: Origina ti aroba si lagbara oluwa ko si toku but abi fi ale use e
2: toride
3: o ya si bi eto emi le ri tele last bus stop adoro
2: the right hand of god miracle ministry
3: prophet dr alfred chitu awise jesus frara e
2: lu awa fatura jagu to ti momi emi jeun emi wojo emi
3: o ti gbaradi lati wa shi
5: igba irawo ko le imole to supa ade ori oki ojo teye keye Glow 99.1 FM Akure Agbaletu
6: Glow 99.1 FM Ile ise radio to n glow taye n gbo se eri bo se n ja lolo torin le to gbagboro kankan tewe tagba o ya eje ka jo glow papo ilana akose mo se n la won tele nibi ka seto to mogbon wa iroyin to jale jako lori Glow FM le ti gbo
7: Ikede ati polowo oja to le moja yin ta ni kiakia pelu ere idaraya lo mu ki le ise Glow FM o sara oto
6: Glow 99.1 FM to nbe ni japa pure gbogbo araye lo ngbo tegan loku

ekule la kara le heri wahana ni ya kirona muki pe eku dede ya siko yi lokunrin lobirin lomoje lagbalagba bo bi ti ategun ikoni yi ba nfe de lasale toni ini mo tin ki yi o pe e mo wo le mo rora eto idalo nisilo ni yi lati koni glow 99.1 fm ijapu state akure ba ti dalu wa ta sin se ni luwa e wo ni nile bomi idalo nisilo ki loruko logaloga nikan ni ta wa yi loruko awon alase ati apase kan ni yi loruko eni keji mi mutunayo atunlogun ti ko lanfani lati wa lori eto pelu mi lasale yi fun idi kan tabi omi o si ti se ise takuntakun laarin ose kuda nigbati a fe se akale ohun ta fe mu wa fun yin lose yi ohun gan na ni o se agbateru re o si wa ni pe kemi o dele fun toni to ba tun di ose tin bo e tun jogbon gbon wa lori eto e seun wo oluwa re mi lekun idowo loruko temi ore bi yin omo kan bayi bi egba agbejo mo ni kin pe kabo fun tasale toni

dun ko po soki bayi na ni obe oge ogbon iseju pe na ni ani lori eto yi nibi na ni ati mo dasobo itage mo ti so nigba ta bere eto yi mo ni ohun ti baba oloye are ganiwe afolabi ti won ba wa se lalaye o po janti rere to je pe akoko le gba wa laaye lati mu wa se ti igboyin fun toni to je pa tun mo tese waju ninu re lose ti nbo lase lowo olorun loruko eni keji mi mo tun ayo atun logun ina ni mo fin dagbole fun yin pe o tun di ose ti nbo o nigba ti ajo mo pade pelu ayo ati idunu lori eto idalo niselu la go mejo asale sa go mejo abo lojo abameta ose ti nbo oluwa re mi lekun do wo loruko temi o dabo

0: 99.1 FM Ijapo Akure.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti laye layika re
2: Babi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikan ni glow 99

0: with one FM. Daji.
1: About as if this way.
2: Moto to bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusini pelu leyi tin kurajopo se jamba fun ilera omoniyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni magba idoti laye layika

0: ni ko si agbara nibi kankan ju agbara olorun baba ti gbekele olorun ha ri wi pe ohun gbogbo ile ta nla koja tin ba wa leru
1: ara mi ninu olu
0: yo si di afiseyin tori pe oro wa o da
1: yo ki jogo fun lai lai
0: dini ya bibeli wi pe bi eyin ba fe ti esi gboran o ni eyin o je kini e je re ile na
1: yesu
0: o da mu ki wa kabo sori eto yi de ja la pe eto yi
1: o si ni gbagbo
0: your gospel miracle ministries oluwa to simile palace of prayer lo se onigbowo eto yi
1: yiro mo loru yi
0: esi ma lanfa ni lati ma gbohun baba
1: ele
0: Apostle Prophet Moses Ayo Dele Baba Dada Afina Pase
1: Oro
0: awon ni Olorun o ma lo fun wa lori eto
1: yi
0: won ti wa n kale lale yi
1: eni rere o hero mo la
0: oda ba ti n seto yi lo o se se ki e ma wo won lori kan ni Facebook won bae ma fi kan ni ohun si ta te ti lanfani ati darapo mo wa lori eto mi
1: beke
0: ba osure fun wa loni a si gboro olorun latenu won ni
1: so olorun
0: wo gugu eyin te lanfani ati gbo wa na le lanfani lati pe wole a baba osure fun gugu eyan lasale yi
1: to ba ti gbe
0: si wa dekunle oladeji lo ko ti mi ore yin olufe yin ti e n pe ni ododo
1: olala gbara
0: oda lai ni fakoko so fe je ma ki baba kaabo si ori eto fun tori o ma kiyin pe e kaabo si ori eto yi
2: mo kiyin ododo e kale sori eto yi o
0: e seun baba
2: e de ko osu tutu yi
0: adupe la kokon na e ba n sure fun gbogbo awon to lori ofe ati gbo wa lale yi
2: ni igba kokon ti a tu pada si ori radio glow fm yi gbogbo eyin ti e tun gbo wa ninu program ide ja yi loruko jesu christi ti nasareti ide aye re ja
0: amen
2: ide ti won fi di oko re ja ide ton fi di aya re ja ide ton fi di owo re ja ide ton fi di agu ara re ja ide ton fi di agu ara olori re ja ide aro lore o ja bi e se n gbo wa ni asale yi e o ri yanu olorun be ni ko ri o jesu oluwa wa
0: amen baba lale yi gege bi se yin bi woli oro aso tele adua pelu oro olorun ki ko si ki o ma ba yin rin nigba gbogbo be ba wa lori afefe loni eje ate koko bere bayi na olorun towo yin gbe ipade adua nla kan kale to se pe bi olorun ba towo yin gbe ipade adua be kale awon eyan mo njanfani e pupo ogolopo awon ri ni mo tele baba any sunday ti ki se sunday e yo kan Wednesday tiki se Sunday Wednesday your kan ni
2: tiki se Wednesday your kan tiki se Sunday your kan
0: bawo ni pade adura ti je baba
2: ipade adura yi o je ipade adura to ni agbara emi oluwa ko si mi ni oju orun pe ka ni Sunday mesan Wednesday mesan titi a fi pari odun yi olohun fe dabira iyanu o ni akori e so fun mi wi pe oluwa ran mi lowo tori opolopo tin wa iran lowo eyan ti ori eni to le ran yan lowo nikan ni oluwa olorun to le ran wa lowo so ipade adura yi o je ipade adura to ma lagbara ti o ma bere ni November 1 November 1
0: inu osu kokanla ni o to bere
2: inu osu kokanla lo ma bere November 1 Sunday akoko ni program yi ma bere ni November 1 o de ma de Wednesday ma bere ni November 4 nigbati a o pari gbogbo e si December 27 and December 31 31 niyan bo si ojo ti odun pari ti mo si mo pe awon eyan ma ni eri ti o daju idire ti oluwa fi ko si mi wi pe oun fe so tutun ninu program adura yi oun lo mu ki a wa si bi lati wa so fun awon eyan pe oluwa lo n fe dabira o olohun fe se iyanu ti ba de so pe oluwa so pe fe se iyanu ki n sa dugbo mi nikan ni ma ti ma so ki n se ni yara mi ma ti ma so ki n sa rin ijo nikan ni ma se ma so bawo la se le mo ti awon eyan se le gbo o ni a o so lori Facebook wa a o so lori radio ti a wa yi a o so ni radio opolopo tori pe olohun lo fe se iyanu ti o ba so fun mi pe o fe se iyanu mi o ni nwa e ti mo mi ti pe mi pe mi kin da asara mi pa ti olorun ba ran mi nise mi o kin jise ti olorun ba ran mi se iyan mi kin fi ogbon origbe tori eni ba fo ogbon origbe o ma pada ntegbe yin ni so nigba ti olorun ba so pe ohun ni olorun bayi ni oluwawi ki a gba pe be ni oluwawi mama to n gbo mi yi baba to n gbo mi yi sister to n gbo mi yi brother to n gbo mi yi olorun lo le se oni ohun lo le ran yin lowo nigba te eyan ba ja okule ohun lo ni ran lowo re nigba ti ona ba di ohun lo ni ran lowo re nigba ti o si eni to ma gbe odide ohun lo le gbe odide do ba sun loju orun ohun lo ni ran lowo re nigba to ba wa ninu ala ohun lo le ja fun o idire la fi pe wa sinu program ti o waye ni November 1 je Sunday akoko nigba ti Wednesday ma je November 4 nigba ti o pare si December 27 yen ni Sunday to gbeyin nigba na la o pare Wednesday si ojo to gbeyin 31st ninu osho December do mo pe ireti nbe fun igi ti age ti o ba ti gbo ohun omi yo yo jade mama to n gbo mi baba to n gbo fun to n gbo mi yi e je gbadura fun awon omo wa tori be so pe omo ni ni oluwa omo inu si ni ere re bi o fa tiri lowo alagbara be ni awon omo ri so mo pe ko so n ti olorun ko le se o ti sare sare o so idire la fe pe sinu program to ni agbara yi ti a n so fun e pe yo bere ni November e ma ko sile o yo bere ni November wa si ri yanu olorun
0: amen baba November ni ipade adua yi o bere ki gbogbo awon eyan o ma murale ni awon kan o ma ko le bayi ojo Sunday yen agumelo ni ipade adua yen ma bere tori opolopo eyan o ti eda osu kan wa ti osu kan gbako ose merin lawon eyan o fi murale fun ipade adua yi
2: beni
0: agumelo ni tojo Sunday o ma waye agumelo ni tojo Wednesday
2: a o bere ti Sunday a o ti be latago mesan si ago mejila abo ti Wednesday a o be lago mesan si ago mejila ti a pe adura ti yan bere lati November to pare si December ojo to Sunday to gbeyin ati ojo anu to gbeyin o tumo si pe 2027 ti a nlo yi olohun lo le se iran lowo olohun la ma bere fun e ma ko date yen sile e ma ko date yen to ma di next week e ma gbo jingu yen so e ma ko ke ma mura adura ye a fe gbadura o de ma tayo loruko Jesu
0: amen baba nte n so bayi ni wi pe bo ti wo ke eyan o lagbara bo ti wo ko ni ton o sare abi ko mo eyan to bi e o ba si agbara iran lowo olorun oni ton o le ri nkan kan
2: be ni ni wi ni odun to po die seyin mo ma n gbadura fun iran lowo o de bi pe bi mo se n gbadura fun iran lowo yen bi po n le si ni mo wa n gba le mo pe olorun ri safe mi sile ohun ti mo wa se n gba yen ni wi pe mo ma n like wi pe keyan kan dide ko ran mi lowo gbi le kan na sugbon nigba to oluwa ko si mi to so pe be ko eh awon ta jo n se won tin lo moto won ti se gbogbo e mo ni olorun se temi wa lera lati se fun o o wa so fun mi wi pe ko so ohun ti ohun ko le se to ti ni si olorun fi gbogbo e o wa fi ro mi lorun mo ti gbowo lapo ti mo fi ra block se church ti mo sakere mo se ti to ko wa ma le mi kiri igba to se si kan mi wa fi gbagbo mi si odo eniyan mo mi o fi so groomist ni lapo mo wa fi si odo olorun mi so pe won to gba pe won mo so ko mo gba dada o ehe mi ya gesi e o sugbon mo fi gbagbo mi si odo olorun ni o kete ti mo gbagbo pe olorun lo le se pe olorun ni ireti mi lati gba eni igba aye mi ti yi pada ti mi wa kokan soke mo olorun to se yen lo tun ran mi si o wi pe ninu ijo palace of prayer o ohun fe da si oro aye re ohun o ma sakiri mo fi igbagbo re ati ireti re si ni olorun olorun so wi pe ohun lo le se
0: olorun so wi pe ohun lo le se baba awon kan wa ti o je wi pe nti won la koja o ti koja emi won ba e opolopo nilo iran lowo lotun lo si elomi n woju olorun fun omo rere elomi fe lo lu oyinbo in wo ke bo lohun o ti se opolopo eyan lo nilo iran lowo to nilo ise iyanu ni kiakia baba awon eyan o fe darapo tori pe ni gbogbo ojo Sunday ojo isinmi Olorun ma ndabira pupo ninu ijo a Gospel Miracle Ministry o. Olorun ndabira ninu ijo GMM lo so se nigba gbogbo. Ah be ba tin sise ranse kini ohun o dabi pe abu ni nkan kan.
2: Ebu ni o.
0: Ti baba yi nlo ni. Asiri ogun tu baba. Awon eyan kan o fe darapo lola. Wi pe to eja wa na o ti ejo sin ni GMM. Kemi na o darapo ma won lope. Ah sanfani e wa bawo la won eyan o ti rin.
2: Ohun ta to re wa sibi fun igba la okan awon eniyan mi o kin gba kin kan se eniyan mi ke kin gba kiyan sa isan ko olodun lo ni gbogbo emi lowo o sugbon yin te ma darapo mo e darapo mo ni ijo gospel wa ijo yin na bayi o ti wo 18 years a ti koja 18 years bayi ti ijo na se ti wa tolorun si ndabira lo to ti n sise re lo e darapo mo ko di gba ti ijo ba kun ki atun ke ropo ka tun mo pe olohun dabira o oye awon to ba fun le mi lowo mo gba pe ki yo won ki yo se kini o won ki yo ku so emi gbagbo wi pe to ba darapo mo wa ninu program Sunday tola na wari yanu olorun bo ba darapo mo wa ni Wednesday program every Wednesday da ma se program wakati anu so to ba darapo mo alago mesan laaro so wa tu wari yanu olorun nijo wa wa ni God's Power Miracle Ministry lo to simile ni opposite High Court ni ilu Akure number 17 opposite High Court ni ilu Akure Ayegunle Street egbo dada Ayegunle Street idojuko High Court gate akoko High Court yen ona to lo sale yen te ba tin wo street yen e ti mari bi bodu baba dada ti e mama wo lokan ibe ni Palace of Prayer wa ti Olorun tin gbadura mi o le fenu so sugbon mo gbagbo pe Olorun gbadura mo je ri pe mi o le ma so eri mi ki so eri ki ma so pe eri sugbon mo gbagbo mo ye le ti Olorun se ti eni mi ari to apost ye awa ngbe pamo tori pe Olorun se fun ara re awa ko lo fe gba ogo Olorun lo gba ogo so iwo na darapo mo wa wa si ri yanu Olorun loruko Jesu mi wa mo ton la koja o Olorun ma so ogun na
0: amen oda mu nbo eja da to mi na

0: muji o da e je kin se bayi ni papapa nitori pe lale teni a ka ma tan ra wa je mo ti kini on ti wa lori computer koda ati load e wa orisirisi awon oro efe awon ele ta pe o ya kila lale teni sugbon je kin kokko mu bayi o loruko gbogbo awon ta jo wa lagbara ta jo ise lale teni e je kin bere latodo akede to si ja moju ero engineer yusuf dj yusuf ele ta ba ti pe mejeji lo lo o mo kin pe e ku ise lata oro leni loruko olotu eto yi to si je head of the program Mike Obafemi Olumiko mo kin yo eku gbunyanju loruko general manager ile ise radio alalubarika yi mama wa Mojisola Oladele mo kin yin pe e ka le ya ku weekend nbe loruko baba wa doctor Isikel Akande mo ma kin yin pe e ka le o eni ni Saturday ni lo akure oloye mekun bi se Saturday ni bi teyin na wa to ba pe be ni se yin lo party se ro njeje party le te lo se ko si daruda po se gbo e so lo bo se fe ko lo so wo kada yin o so danu se won gba phone yin loju ona oda e ka le teni oda loruko gbogbo awon ti atijo je ko loruko engineer Emmanuel Oyebode omo salako ni mo ma fi kin pe e ka le o teyin ba ma n gbo eto yi fun igba akoko e wa ro pe ta lo n pede ta lo n soro awon to ti mo ti mo ba mi kole Ayodele loruko temi je o ti gbogbo awon olulufe mi pe ni ewa ise so ta won kan ba rin si waju ton rin seyin won ma ki mi pe emi gangan na ki lalujo nu okunrin ti fi cement mole omo pa beta ya oko Mr. Mark mode lale teni o ka le gbogbo eyin olulufe mi e je kin wole pelu bayi tori pe awon nkan to sele lagbole fuji e je kin ko pa wo san san lai fi akoko sofo rara e je kin wole sibe latodo Abbas Akande Obesere kilo so kila kan do bese so lowo ipe to yin sele lowo yi awon kan so pe enikan ni number 1 ninu ise orin fuji enikan number 2 enikan ni kini kan kilo pera e number kilo pera e se number 1 abi number 2 abi number 3 abi number 4 da e je kin gbo PKD first Abbas Akande omo rapala ti ma gbo nbe kin to fi gbayagi yagi lale teni gbogbo eni mo ti load wa fun yin o e je ka ma ka si waju
1: Jasi number 4 wa ni o jasi number 2 ben ni o jasi number 3 ni o de jasi number 4

0: awon kan ti e wa ta ti e ti pe number ti atan tin pe wa
1: askari aro
0: e fe ka jo so te ba te wa pe wa
1: roba na
0: pe n gbadun wa bi e je ka se gbadun yin wo lenu iseju kan gba yen ah okay o te ti wa ja kuro ajakete wa gbo kan hello e ka leun
2: e ba ku se lara
0: ah ah ohun ti mo gbo ejo lati ta ogboluke
2: ba gbara ba
0: e ka le yo
2: e mo pe to ba soro fuji ni
0: o eyin ti gba nbe pe to ba ti je oro fuji abi tan fuji ni
2: eh
0: okay se gbo nkan ti se gbo nkan to ga nla fuji so ni ah okay oda e da ko yin fun gbo Nigeria o okay. Awon itan to nlo owo lowo ni. Lati lodu e wa e se oga la fuji lati ta ogbolu niyan. Oda te ka ko fe yo kan to ra wa lenu we te ka be keto je ko ma gbina yo.
1: Alori fuji mi fi.
0: Awon ja ba wa yari ke la le ti ni e ka le yo.
2: Hello, e ka le keto.
0: Ah ah. Ohun ti mo gbo ejo lati owode ke.
2: Eh ayan mo ni lati owode.
0: Baba e ka le yi. I'm going to go to the house.
1: To ba lu fun mi ma gbe fun e e la gimo ilu e du lu akodu
0: yeba hey eh la le te

0: alale te ni ibere kan wa ti mo fe bi eyin lolufe wa le te ma pe wole si
1: oyun e ma na bi mori wa e wo won boda o de lo bi mori wa e wo won sister
0: eyin pastor eyin woli eyin afa eyin agbalagba ti nbele pe mi lale te ni o
1: e wa mo o
0: ibere ti mo fe bere tori awon odo lenje lenje to nbo leyin kan le mo bi ton ma gbaju mo ni o mi aluko jeyin simi jeyin simi bo se nse lo nti ku lo nja mi nja to nse opolo mi kisi kisi kisi kisi
1: asoto boya fijo asoto
0: ha
1: asoto iye gan la asoto gung gung
0: da mi aluko mu mi tra baye la le tin lo di microphone ni o
1: asoto
0: ejo wo ni asoto ori olo e wa se so baba

0: Hello.
1: Hello.
0: E kale sir.
1: E kale o.
0: Yes, oruko abi to ti pe wa o.
1: Oruko mi le je.
0: Sir.
1: Lati ala.
0: Ala kile poruko yin.
1: Oruko mi lo je KK.
0: Okay, KK.
1: Bẹni.
0: K meji.
1: K meji.
0: Okay, Kayode pelu KB.
1: Lati ala.
0: Lati ala, e se pupo. Oda, se se lowo.
1: Mo ni ebu orin kiko ni.
0: Okay, se Fuji leyin ko ni.
1: Bẹni, o ni Fuji mo nkan.
0: Ah, to ba ti je be number mi ti mo pe le kan se ri ko le.
1: Mo ti ko le.
0: E ti ko number ti temi to je 08 60 88 83 99 yen.
1: Mo ti ko sile.
0: Okay, aso yen leyin to ngba yen, e fi pe mi ni ola tori ile ati su to ma se ton lale. Oda kekeke e se
1: Ola ma ro ilowo
0: awon oni Fuji to ba ku e pe won eto won gbe kale fun yin pe ki e o ka ku wa so tenu e e wa korin e wa sorisirisi ele tawon yan fi mo yin ki o ka ku le blow
1: oda ta
0: won gbowo lowo eni keni o sugbon to ba fa wa lowo na ki je pe awa binu awa na so ta je o
1: abi Ola ro ilowo
0: ami ase idumo tori ile ise radio fun alaaye lati gbe eyan wa a de bere wo lowo eni keni radio de bere wo lowo wa
1: Eba.
0: E se pupo o kekeke o da e so fun mi to ku to je ore yin o e se pupo.
1: Eba.
0: O da o.

orin ele ni barista ko to fi fun ni award serikin waka of kano to ba so re pa kan fa usa korin te be gbo bo se se wele wele bayi a tu fede ibo korin a tun wa yi siti yoruba ti wa leyin a tu lede oyinbo oh my god e wa se so orin wa ninu aka fun mi ki se ti enu orin wa